0: Ochari kuchenda musamba kasiri sasa tufamwe mweferario simba Mpurugoma ye dembe ule dachi kakumina muenda zoko kwerese kumire mwa Eza macha gauna kwa rwale lo si namba Queen Sheba na Tipol Beba katua deva na mama my very good morning Mwazemta mwazemta chachi ni wo Abaji kere deko mwenda agamba tia generation Bobby WhatsApp wagwani chachi ni wo Douglas official gambo tia kasumire mwana wa mama Weya gala uchitege dile chintu echo Banange mnonya sente Nonya sente kwe Otuke chiseranga ne yali ya kuchawa ya kunonya Nonya sente Na wewa mwemunanga ataka tiba kuyaya nile Oma nyikati ave nganda bagaro inamuka sente Elona baba kweisa Banange baba jori Muganda wange Ngoma nyati munanga wo inamuka sente Ne wabato inamu sente Ne wabayo mkore waka Ne wabawo kufirwa Bakujuki na ruvanyuma nyo Nyuma nyonga wangamba banange gundi mumukubide kasimu Anange kola sento mbuna mumukwangu ile Kola sente gwe Mino vya waza nonya mchala yambula Kola sento jala wanga biba kunonya Na uo mchala waza banange basadje na kuzino batu sobe de Bela muna kasente ko Kwanga dabo munange bako wa ibanyo nyunta Manyika kati wokuwa no mchala mumulembe guno Obanga ate yeti sobo o ebizibu byebyo na Ate nyumba ye wafe kute mumbina bina Hale kakati akasoli ya kayingi demu mnyera Anti jage ya mizemba zietaga yezo operationi Kakana wasa jena kuzino wabi higila magazi Na baba agano mchala anga imili de Leta ye chituwalo ndete ye chituwalo Mwensa surama zo gulama sanjalazi Sibi ya kubeda wonte ate Omusajja yeka yeka ya tuya na Mamu waka bina kanere baka musa kumboko Oma mwaza mtia mwe Vidi chechide la chechili wo wajizu kukideko da Majigu wanga mazige no kwela muenda na munana na mutana wo Ngata munange wajizu kideko da Obojisu lila kodala Nengo mwana mama jifubutuke mwabu debu wa kededa Tuwebuke nga munange turumba hasonalo Ngamba bulangiti, ngamba bedi cover Ngamba munange chonde chukule mesezo Kulebuke nga munango zuka o chitege de gwey O wayi
1: Wayo
0: Yoyo
1: Eji kuwe danga tonkwata
0: Wayi kati nkukute baba
1: Nkukute na ita tevela kize vanang
0: Wanji
1: Tevela kize
0: Hei hati munanga vana babela konga bajikonko na bajikonko na gwe
1: Hey, munae chemku saba. Hey. Munange.
0: Munange buhemwe. Muna dao ta mwagala kukola.
1: Kukola kunonya kasente sola tubulirira.
0: Hey, wadde munange sibuli akola anti yagaggawala na yero lemerako.
1: Era bwekiri.
0: Kubange le kubo lyo bugagga kuyiriba. Wadde abamunange zibasanga awo.
1: Era munange bale tule za muna manya zo batensaji.
0: Soko bakone ko baba.
1: Nzukuseko abantu bensaji byali ku radio stima byajulize sawa zino. Nzukuseko musima kanike ndondo kasawo.
0: Ye baba.
1: Hata basi kalagala changa tunesembea mchalo wange nalongo nabu Agnes sebala Edward boda bode muaji wewe tu were.
0: Kale we bali jizu kila ko okay. Yongera bazukusako muwaze mti abitambula biti ache chiliwa baba. Ha wajizu kukide kwa da. Obane da kale no munange soko mbulira.

0: Uganda mwajizi ukukideko danange zira mwamanyi ne ngamba ye abana kakati barumba aso nalo abana bajikerera ko bukerezi gwe waye
1: webale wereza
0: webale kujizi ukwira ko kye kiriwo
1: banaye bogra sima juliza nyate nkwagala nyo mukwalo
0: impologoma ye dembei
1: namusam kafirisa satu
0: ochitegede
1: progoma ye dembe
0: ye baba
1: nasa watu abat nasa wawuliza tuliba impologoma ye dembe
0: Ndiye
1: kimuli cha bachala sanule.
0: Nani kimuli cha bachala ugambo utya?
1: Ndio ano sirina tabu.
0: Buli muchala yagala anoba anoga ko kuchimuli.
1: Wangi.
0: Buli muchala yagala anoga ko kuchimuli echo.
1: Era nawe ndi kimuli cho.
0: Wangi tata.
1: Wewe chiri.
0: Ona asobole nchimange walampa.
1: Banange nga asobolo walampa.
0: Saka bazuku saka babiri mwana wa mama.
1: Kanzukuseko mnyuanyu wangi katenda aluna
0: Nzukuseko
1: onalewe Charles Tebandeke mwaka upale
0: Asemba yo
1: Asemba ya batuze bangabe wabuwa kwa nechitimwa nze chimuli chaba chala
0: Kale kale kale kale kale Bata betu mama nya chimuli chaba chala Ama gwe watakateko zuku ke Na wazuku se mnange nkubuzako Wanga mlimu waga manze mnange zuka kuminemu awo Kalino mnaga kadeka tambule vule dachika kuminanya zuka Tokuwele saye kuminemu Eza machago na kuruwa leo na kuruwa kusatu wiki Tupa tujituse makati Esawa yona mnange ebera Ebuwako chitege zanti mnange bulichoko la teka mua manji Teka mua kuwagala teka mua buyia Ate kolanga tewe sasira Newo nada honga we sasira jona koze Ate nelero mwagala ankole awaye Uoliane renja tulia chichina ye

Okay, mambia sazei kujabini kakusigiri Ngebule dachi kabiri musamuzo kwa kwele sawe kumirabile za machagunda kwa ruwalero Manyo obulamu nga webutambula kubanga obulamu wanyanya Janyaro kubulida kwa unako ruwalero kubulamu Kubulamu wese no tutambula mungendo za njaulo Ate buli omunangi aina olugendo lwe Ulomu aina munango olunaku ruwagendo kubulukuka Kale no munange tutambula lugendo lutalidu lwo Tuwaigirize nyo munango kufanyo kungendo za fei Leto nagusa lugendo lwo ato yagalo kunona kuba na basikati de nedda obulamu buli omwa ina destiny yeo na agenda ambalo lya agenda gulu na agenda chaguo lya agenda eri akati gojja kwagala ate munango ogoberere abagende gulu olwo si lugendo lwo tambula olugendo lwo ato lugendo munange ne waluba luwanvu lutya oina kumanyanga toche na rusobola bwe bulamu wojja okubumalako yaka kati olugendo ogenda kuyita mu biyinja ato yamba de kakondo ona atuka dijolaga kale obulamu ino okumanya nti munange it's a journey join up private kanti munango otambula atotu ukirize atera totambula lugendo lwa munno oli mureka atambula lugendo lwe na otambula lugendo lwa jalaba ngo bulamu obukunyumira mwana wa mama

0: Kali kuchenda musamba kasiri sasa tufamwe mweferu radio Simba empologoma yedembea kade kaduka kusupide ya ili ilebule dachikabili mubili zokato kwele sawa ye kuminabili ezama chagona kwa lualero watu ava PC na kayimba natira nenga rachi tozuka mwana wa mama chachi kulemeza mchikunta eno mambia sasa kujabinika kusigiri mwana wa mama kado inokulabi kati munange webele damu akade kanuka kusange nga ate munango jizuku kideko ate weteke teke ulabikenti munango ugendo kuiriwa ulabikenga mnange ugenda kunonya esente kajua muna kukema nya nkoba zambogo mnange zejazo kambunya kati wona dawo ngowoza ate ncheba semu ncha uomereza vamu kuomereza gwe ogende ononye sente tewali mnange bulambo ugenda kutuka munga tewe kolele de wale naku zina mnange avantu wabamu wagala kola like ngaba chibosi na yemu ino kwege ndereza mulimu abagamba for us we just work smart. Tutula wali na tufera na tukola wetu ti munango cha fera ne na kuzo zo mufere na kuzo mubiana zijja kulabikanga munange zikola chi zigwa ko kale munango ino kubanga webereramu akade kaduka kusupidi abebusunju banange mbabuza ko banange ngamulabye na mabaraga sindogo miendo ngawo kumalwaliro banange chiri ebusunju chika obadwaliro nendo ngani yalumba munne mu kitundu abarwadde tebafuna kubuwerero era jjo barabye ebintu bitabuse abazadde abarwadde ne baliyo kabayingira amabala ge busunjwa wonezi kanula drip ngabaga banange mutumaze ke mirembe tuza kufuna bujanja bi pressure zitumalawo ene ndonge zegunda no uliranga no mutima gubula kubukamu kakati ne nebuza waliwawo government we yaleta dewo eteka lyo kubanga munange bali nokupima sound na dalaba nanga bateka ebife ebisanyukirwamu abantu je basula banango rusi muchisusa katubagambe ko mukola business ya mwe nayo rusi muchisusa na dalaba munange mufa basula ate mbitundu endongo ne sindogoma mwene sonda ne sindogoma mwelie sonda no gamba je banange kolentia kakati no olabe kusindogomera oli mulamu kakati sasi dabalwadde bali wali mudwaliro ene ndonge sindogoma nabo che bakoze ne bagate tugenda kuwemenya katwesi tule tulumba mabalaga no batubulire batulanga chi batulanga kulwala chichi che batulanga omuntu zeko mudwaliro ofuno obuwerero endonge sindogoma ne kujja katanda ngate wesi kideka nyebwa ndo mradde omuya badda abavunana gamba ye teyabadde na mulwadde nyo na yendongo yagunza katanda neke omanyi wali wendonge gunde yenyenya amabate yeyugumya amabate eno yayugumiza katando kwa kakano omulwadde nga alikutta kano gaba nange tuli ku kicho
1: kano kalowoozo akalowoozo k'omukeeze mu mambi esese ne Florence Ntongo omukeeze mbakeeze
0: okay kumira mwendezi bulokolesa waye kumira bireza machagona ku lwalero agamba ta Hassan K yawe bombo kalule kansubire mwana wa mama we yagala nembuza ko kumzei mukalazi yawo kabubu mzai mafuta kabubu gambotya ndaula Ronald my brother ndaula family mama peshe neta peshe badange mbabuza ko mwaze mutya kala mudanga kalowozo kono ku lwalero nga tonna labi kanti munango gendo kulumba haso ye kalowozo kono ku lwalero mwana wa mama tewesi gango omuntu oba ekintu kyonna omusota nga gunaakubojja guyina kuba munange ku lusegere okitegeera tolowooza nti omusota ogukubojja ate munange gwabadde eggulu ate ne gukubojja gwali wano era gusooka kusemberera okulabika nti munange gukubojja kale gwali awo nga weesiga abantu n'ebintu ebikulinaanye olina okulabika nga weegendereza ate ne kano tokeerabira tiomusota newe gweyubula emirundi n'emirundi emirundi 15 emirundi 1000 era gusigala musota kakati munange weebereremu omanye bensembeza beba ate naku zina emisota gitwetoolodde
1: kano kalowoozo

Ngule jaguze miaka 25 ejo bwagazibwa banna Uganda atemwa mungule mwosanga olugendo kodi kodi abalwadde mulwe batenda nti lube tosise nabo kubako kyebanyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodi kodi simbe kulowoozezaako nga tujaguze emyaka 25 tosubwa ku luno anti tukomyewo kwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazina ensozi ebisombola abazungu okubira bako ngaffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olw'oli nnyumyaki nga 13 November tugenda mu kodi kodi mama mama buli kyogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businze okuba butono mu byafaayo ebya kodi kodi kati kuba ku 0758

0: abajiriko urubogo la Simba imbagaliza birungi byerere omanya omuntu akukerera ko naye wayo nagama ati nze kwesi kuntongo kwesi va munange nange mbanyi ndo kulabikanga mubonga ko kali munango omulangira Juma owe masafu we very good morning bali bati abantu be masafu bozi masafu masafu chiri busi yawo masafu busi yawo jiba wangalira timu nene nyo omulangira Juma we masafu we bale jiberako ne banno banange wali wawo anko kajimu musajja waza anko kajimu no yewe we munabudu ne manager kasasa owendese munachagwe ataka kati chagwe banange chagwe yeliko buli woyita chagwe kuntiko chagwe ne tugaba nange fata abalala tukoze tutya na gamba buli omuwana jova chovala bo mulangira Juma na ya wana busia zo we busia masafu oli ne na gamba anko kajimu na gamba zaba nange ndi munabudu manager kasasa ne na leta munachagwe ne tugamba banange ne gaba bantu bange mbagala jo mbagalira dada kadeno katambula munana zo kwezibula yo atokwere sawe 12 Eza machagona kurwalo kasoka tulabe owaye wanji
1: wabale kuwele
0: wabale kujibe ilako
1: ono munaruwe kumulia kate pa chingane no mwuspe
0: ye baba
1: akaro matende no tuwe ya gara ilati mburi nisaburo nji
0: esebo
1: akati zeche narose
0: mburi na
1: narose tute mburi yango chiteze zati
0: waroso tute mburi yango
1: eo
0: inaba genya bagendo kwa okucha alirato oba anilize burunji mikisa mneto jigoba
1: ateto ngobeo gira vipo
0: wachitekedi elafsa wayo na na atala nukula wakati enju chinga yehu japomuli yangu gweli nda kula vi
1: kare kare muganda
0: aba genyi badja mkwano waye aso kenda bona te ya mbuli de chichi sekarotera ya mugambie cha wawawo halo wabale kubera kwa wasizutia ye baba
1: wendota nguyo kusoma
0: haa kakati kwa lota ngozeyo kusoma baba oino kwebelela mwenyo kubanga buli wolotanga ozeyo kusomera atenga wamala do kusoma chitegeza oda mabego obulamu budda mabega chintu echo ino chirwanyise nyo kubate wamala okusoma ate chikulu chikulosa ngozeyo kusomero chichi chitegeza oda mabega byonna byokulodda buzima bega mukwano gwange halo wanji
2: Tongo
0: wewale jikererako
2: lejapia mkita rufoto se omusuga we rukona ndiyo mkayunga nina mama ange wanashika kapane haka umanga katika haka wala kuhuliriza nyo
0: yewale kumpuliriza
2: ali wana rukona kakati na lose mfuka kuhuliri kitegeza kesho
0: ona yafusa kuhuliri Osa jafusa kubulira kubanga kye kiroto kyokke kituukirira era buli wolota ngofuka kubulira ogenda kudengulunga shrrrra nga munage gwa kuyisemu dda wamasemba yosoko mbulire kye walose halo
3: mwana wa mama
0: wanji
3: wabale
0: jibera ko
3: ule tujikerera ko buli unaku
0: ye baba
3: ono musima kani ka ntondo kasao
0: ye mukuru
3: nkunyumiza kintongo
0: nyumiza
3: nalo senga na nazala wange gwende kule na emmere
0: ye
3: nageza kujia wenti nga ye ateka tupasono jimalao
0: banangeza omani wachitegeza
3: seda mama antila nkubye kumbulia
0: banange nazara kuagaro kufacho vwa mwade mugabana ni kameri
3: patonda wange nkwa musiza nyo
0: ayagala na kuongela muwalawe mulala kati gwe munangu ulia so nange nara kubayro aluso kurota ngo muntu muliao Sajabu nakuza kuto musanga, sanga msajja mama na mwana, kona yaba kuba mugeto. Era chikabula tano zokaba na mama bokuere sawa 12 ezama cha gonda ko rwalero luda ku rwakusatu oyino kwebika ati munange webelera mu nogendo iriba nogenda munange ononya omudidi gwensimbi kwanga buli omwe chimukeza kulabika ati munanga akulachi hey akula kwate munange wotokole nokulya tojja kulya kakati ku bibili osalawo chimukukola oba butalya Adange
4: Faya mulimu Tolowole zamu Singa na merabio
5: Uriye yomanyo manyi na yatoto manye ebyo kumanya tebigwayo gazio kumanya kwa mumambi sase ne Florence Ntongo omukeze mbakeze
0: Okay, akade kaduko kusupidi ya ilide buleda chikatano zukato kwele isawa kuminebili ezama chagona kuruwalero kare novanda wa mama obado chimanyi katigua weno mchala ayamba na kakondo high heels zone wera gane we panka no itakuli no itakuno kakati no mwana wa mama mumiaka jeda enyo obado chimanyi timunange abasajja bebaso kila dara okwambala enga tezo sikakondo. Gweta imano kakonde yo joko na nora bantu li wachitalo munanga kakondo zari inga zaba sajeda eranga kanokari inga kabonero kamanyi nyo okuberanga ye musajja ya inamanyi ye musajje waka ya yogera ya bogora chovora baya yambaranga kakondo alabikenga munanga akurachi awambu wa muko kareno munanga bachala webata niko kwambala kakonde zo kulabikanga bale tomwe nkano nkano na basajja mumaso gabwe babato munanga basajja webana banga bachala kakondo baza tani denyo bo munange ne bakere ne balekera okuzambala manya bachala twajja mpola mpola nga twagala omwenka nonkana wawawo no mulembe gwe mpole chovola ba mpole za banga za basajja ne kati munanga abakazi fetu singo okuzambala kati ezo wigi zola bezo zetuambala nazo mu miaka jeddeyo nazo zali za basajja ebintu ebisinga ne sikati abasajja da bayambalanga sikati mu miaka jedda ne kakati ebintu byagenda bichukwanga abachale ngeri je twagala munango omwenka nonkana awo twagenda tubibajja ko mpola kale lero chenjagaddo kumanyisa nti munanga yokakondo jokona gwo muchala kyali kyambalo kyabasajja kulaga buyinza amanyi nti ye kamala byonna kabejja yabogola yafuge waka newe batu munanga abachala bwe bayingira mu kintu kintu ne kigenda munange nga kijira bwe kityo nabo bagenda okulaba abachala bachetani denyo ate munange ne balabikanga bakola ki nga bakyesonyiwa kale na kade kaduka ebule dakika satu zokato kwele sawa 12 ezama chagona ko lwaleo zenge nakulabikanga sisukawo ngenda kuba nkulekera omwami Richard Sentayi akutwale ko munange maulire mu bufunze mbadde mugalide na ya mazena atuka mbadde manyobe mukono enkuba yayise nnyo wasizotia
6: usulutia
0: aye enkuba tetonyi
6: aye badde
0: binda
6: aye ekyo tekigana mukozi
0: zende sa saketi kati abachegolode time eno bawa magezi ki
6: okwegolola byegolole ere bibala byokwegolola bijja buli kyokola olina okisasulira oba mu bulungi oba mu bubi okwegolola wegolole
0: okay. Oba olire seguli.
6: Amawiri wegali.
0: Sokoli.
6: Olwalirungu olibulala.
0: Ndabye owaye.
5: Kubiri mwetano. Batinta bibatinta. Engule. Welcome you limi oluganda no kumanya. Etinte kumpeo za lubugula simba. Bano bati nse.
7: Genda wani.
8: Wasempi njasini ya vikaji.
7: Echika chente. Sina ama siga manji mu masaza genja uru.
8: Esewo.
7: Ne waliwe siga limuli oka. Siga ilolili musaza liye gomba. Die siga liani. Wawa
8: musaza lye gomba chinyinze cho
7: elyo sigali ya mugenyi oba mugenyi endoddo
5: tinto tinto
7: ogenda kumbulira kagumba wegoge takasagirira Tereza
9: kagumba wegoge ugerolo simutege
5: kabuze katati nte
7: sempija luno lugero
8: esebo
7: naye ogenda kutereza olugero lugamba chinkubide mu nimiro talama Tereza
8: chinkubide mu nimiro talama olugero lugamba andwe nenye
5: nguli ko bi mu tane kutusi wako KCB Bank ekwagalizo genda maso Faith Agro Imports abakuleti ndika soli wa DK nenu wogora Simba
10: Yakubu, olina bumeka kutuze nimire eno kati. Obulimi obukoye. Buli bwensimba emboga zibaluka, tezizimba, akasanja kazitigomya. Pepa atwala ebbanga ddene, ate bwakulaba mutono nnyo. Kati nno obutungulu bukala ku mitwe ne bukona. Ate bwenkungula buba tebwenkanankana nga buvunda mangu.
11: Ensigo z'osiga we wali obuzibu. Siga Procter Cabbage atamanyi kasanja. Aweza kiro nnya mu nnaku nsanvu.

0: Nda wabidi wanobote na kutandika kwela dikira tandikira uka kati haba kukubavu dode wa kunyonyola kabata kazorva nyola doro kwa mbuka mungu mienyano kusoba boba toshi manyishi nonyeleze kocha abulavo kamala munanga kachiko kakosa se kabade jolu na kuroguro katandiso kubanga kasale ntoto butia weka inzo kanga vula mu minister wa finance wa mkuru musasizi nga kagamba tulino kubanga tumujamu wesike kubale meredwa kuweleza vana Uganda atebaluwa ne jamangu nga yeto nanti munsonyi wetisobode kuja bamu wadeyo wiki ye mwalavi keko mangu jala
1: vana Uganda baba kakasiza ntembele wakakamo aluvanyolo muradewe bolo kuita mpozi mu Uganda nga ve Kenya uyo nali nyenye nyina agenda DR Congo temutie bola te amusize wala la la la la la
0: ebyo nga bichali awo nsonga za besije zino zisitude nkundi waulira bino koti ekirizo bujulizo bwa page bibili mwemo nga buno bwava mu butambi buli obwakwatibwa ne babufunza ne babuza mbiwandiko esawe nona besije akinyonyoka mwamwamwa nga twetegekera okukuza independence munange jiita amefuga kununa kolo kutano weekend okwose ncha lwenyini bategezeza nti Uganda tulina okwetegereza je tuvudde na waje tulaga nga chetu sinzo kolo bulungi kulwanyisa nguze yayo tulabikanga tulina wetutuuse enkola ya demokrasia nayo tukyali awo bwetu tyo
1: wana muwala yali musango guno gumwala bampoze chive chagwa oba munafe Moses Matovu mwafira onono nga manyi bulungi nyonga rozi mpozi tumusime wetuogea gaba mtio taina musango gwa manyi wabula bagenda boba mukozi sampozi nga witinensi okufafanga nevisen anodinsamba mpozi ya kube chikonde cha

0: Daddy, daddy.
1: Uwanji, mami.
0: Kushopping list imbade nila bidoku. Teka kwa munyogwa table salt plus.
1: Aleka nawe, mami. Omunyogwa table salt plus. Gundi mumutwe. Tewetaga kuteka na kulisti. Table salt plus. Gwe munyogwe chiasa gwetaga mumakago. Omuvane mumele. Atebo chituka kumabai nebi wa devya pressure. Omutima. Ne sukari. Gulimwe chinungo cha potassium. Kwe satin. Ne aliseni. Erange bilungo bino. Biamoga seri omubili gwa fe. Yo munyogwa table salt plus. Ofune migaso nkumu. Ngosoro gulianga mubisi. Ateno mufumbe. Gusangi wa msupermarket si. Nemu maduka. Aga subu za mchikuo. Kwa ku 0702. Abini mubili. 02. Abini musanvu. Oba 0702. Ana munana. Chinana mutano. Abini mukaga. Okumanye bisinga wo. Table salt plus. Salt with health benefits.
2: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwuliranga gwanja ulo. Londa products za Nilo Agro. Chechama chetwenyumirizamo mu Uganda. Erigwa omusubuzi nawa sika Rolex. Kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate gwo wawaka. Kolera abantu ebintu ebirungi. Bwoba otegeka chapati ngonvu. Erezi woma. Ngokozesa Nile wheat flour. Obango fumbe mmere ya waka. Ngokozesa Nile cooking oil. Obolonzo omutindo. Obulungi. Obupya. N'omuwendo ogusanira mu buli mmere. Genda ku supermarket obedduka. Erigwa kuliyo kumpi nawe wetwalire Nile Agro ofune mu obuwomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.

0: nga wano
1: kale sa times ne kutegeza nti mulamo kunyumira ino kwango likumukutu kwa digital kwa sa times bera ku TV go to the world nenga ifana nchola bachili clear nyo kale sa times premier league ya fair wano ngana bango jota ulio ku sa times omukutu mulunjo kwa digital
2: kasaija ayagala kukola chibina cha bya bufuzi chiche ya gamba tajja kutawana na bavubu kensangi zinabata wabakulu chitibwa wadde
3: kasaija chigoga
2: kasaija chali sinkowe nga weka chili wale ko imarudi
1: kasaija ogero ho lesa bankowe bota mana kechi nchukwa tamblago ne chikusuku na kumisa ono chitu kama tino
4: Tsunami
1: Tano! Mwadoke kufili deko ku Express Highway chokoli mubu wa muto yuna kuyamba
4: Echinizo namba nya
1: Okuwira makanika agamandi ayo sina wentu ukayo tebakiriza ko boda atenze sina moto kasiri mga ganga mwe
4: Echinizo namba sato
1: Asa shurita Express kusanze koba kambwe bazibu bakufunira kari yambu ate ya milioni namba okuja wabu jokute kawo ya gala
4: Echinizo namba bili
1: Obagamba mujireke kanji yewe mva wano baganye baga manti fitu ino jitwala baji tade kona dabaga amba kutubulile uwera kane milioni yo mungalo
4: Echinyizo namemu
1: Kwe nacha kola baji tu usiza mungalaji makani kajikewe langa mafuta gegawe demu geji mfu
5: Wadu kwa yokulima, urubu kwa utachaulida dagala. Muddo Agrochemicals Limited. Aba kuletide MD470SC. Linulifuka mizobu ukabona. Songa ate, nebubu jango mazoku fuhira. Elana wote buona, omuniwe nyanya, emboga. Nevi mere ebidala, weku ate dagala lino. Nechizi ucho ukalo utabibwe mwanyi. MD470SC. Abikoze eko. Weye tekira tekira ukulima kasoli. Ngatwega kutawa nyizu wakasanyi. Weku ate, MD Benzomectin. Binyewe bigi. Ngiwala nevi mere ebirala Toplax mulungi nyo eri abalimi babiringanya ennyanya emiyembe zaako n'emicungwa likoleddwa abamuddo Agrochemicals Limited abasangibwa mu container village wansi wa Equity Bank osobola okubakubira ku simu ya 0752 55 75 82
6: Neiba.
7: Wanyi mwatu.
6: Ama bati giwa sede seda gari nga mapia.
7: Ii. Ama bati ago. Gara biyebuli mwana wangenga akura.
6: Eh.
7: Wena sede kile nyumbe yo. Mutamari wango bukuru yali mupi wanu.
6: Eh.
7: Wenjo gede na katina yazi imba nyumba ye.
6: Hmm. Chogamba toga zangako.
7: Atenga aziza ako bichi.
6: Hmm.
7: Bukura ukusara wokuru unji. Tichikuwe tagisa kuchindamu. Yesu ngaruachi na londa wa mabati gadumu zazi.
6: Eee.
8: Dumu zazi. Ama bati ameru. Ama wangazi. Gako libo kuwangara, ni bunge lwako mutindo gwa Uganda Party. Uwaka kasubwero gwesigwa banna Uganda bonna, abali wona abali dawo. Gafuna okuva mahadi we yazonna, mukwito uli gwanga.

0: Wano kushenda mumusamba kasarufia mfe radio simi mpologomede menako wa love baba itaba soja boys agamye mulavu muri abatemu abana bero galavu esa muganda wange omuntu akulaba bulabingo yagala omuntu nazimba omutima noga mukama katonda chicho bado yagala tukole tutia na inga mpozi njagala kati ndeta mauli la gafa kalo kwa katunduko oshinjira uliriza
1: Agali eyo, tuandika ulige na fe. Bichiri famu tutundu cho. Kukaroko, au mukatundu ka uosula. Agafa kustajia ya boda uokolera. Oba mupaka uosimba. Mukataliko uokolera. Kuchiduka mutauni uokolera. Oba kukara uosinzi rokuuliriza. Tuandika ulide.
0: Kade kama uli laga gafa kalo kwa katunduko watu day. Kansoke mkutuare wachi gozi mutabani wa mama Kisamu Butambala.
2: Nse mutabani wa mama Sauda Chigoza Kisamu uwe lukaru Mubutambala. Antikoni eguli elienguwa dili kucharu chuba mirembe ngovude ekatende. Antikoni ye mwana muwala nkuba chieyo amazebanga teresa akasenteke kwa kaundi. Antikoni onako uwejo ba mguziza chifo mchuba mirembe. Antikoni nevaka kukula bulungi endagaano era nevasaako omukono bonna ababadde abamuguziza. Antikoni gye bukeeredde mwana muwala ng'atandise okuyiwa matiliyo. Antikoni ne bamuyimiriza nannyini kifo omutuufu n'avaayo. Antikoni okakkana ng'omuwala abamuguziza mpewo ng'ate n'abamuguziza essimu zaabwe tezibanganako.
0: Webali nyo webali ddala agoge gali ya yomwegendereze nyo ddala mu nsonga zetaka. Medise Mwanga ali mu buto eba munanika.
3: Ali kuweleza. Nze Medise Mwanga mu buto wane eba munanika kambuze ku mwami aka yake ne mu butawo ne mwami Makanga Abibu tebajja kulubugula simbe gwe na kusakidde. Ali kusakidano ku kyale kiyitibwa Kansekka. Polisi eba munanika ekutta abavubuka babiri ku kigambibwa babadde bali menjaga ate tebakomoko n'okujinywa ne bajinywa. Abavubuka bano badde bali menjaga ne bajuguza abavubuka mu tawuni omwe baamunanika ne batandika okutigomya ebitundu. Abavubuka bano polisi abagombyemu obwala ne batwala ku polisi baamunanika era wenjogerera kati n'omusiri gw'enjaga gwonna yagusaayi naye nga bagenda kutwalibwa mu kkooti bagasimbagane n'omulamuzi gye gwe nasobodde okusagira. Nze Medise Mwanga mu buto wane baamunani.
0: Webali Medise Mwanga ali mu buto baamunanika tuwadde agali side eyo. Kati no yunga nkujeyo kankutwale wa Zaviano ali na Kasongola atuwe na yagali side eyo. Zaviano.
4: Zote madamu kani stedi ya Zaviano kuwe na Kasongola mbanyi ngido na maulide. Alela ata natale ya ze mwe bitunde mune nkuletela ata maulile gansuonga za biataka tutalaga angaba na maulile netuleta evitambula muwantu kwenye konyo Mr. Shumanywa msa jumleveki awe junda nkwa gala nyosebo madamu kona maulile agali enona atega nkaya na za biataka nga madamu kona natambudeko ngenda kwa mchitundu chechibanja karobaka itandeba wali nkaya na zetaka nga madamu koni waluo abagaga abakayana n'ettaka n'abatuuze b'ekitundu nga muno mulimu disto wanenge kinuge n'abanna abalala nga madamu kuna asajja wano bagamba nti balina endagaano z'ettaka zaabwe naye balina ababagamba nti eryo ettaka sirya mwete muulivunanyizibwako liriko bananyini baalyo. Kati madamu koni nga wakubwa omulanga eri abantu be balonda nga bagamba banoonya okudda nga tebalabawo. Madamu koni bagala abantu be balonda bajje babatawuluze bamanye ettaka lye baliko liyimiridde litya lyabaani. Nga madamu koni beekulukunyiza ku bagagga bano omuli omugagga webayita Nakagiri Deni Kagiri Senkubuge Ivani Nemotiaba Roberti.
0: Okay, agoge gali esaidia yeye na Kasongola amaulire nchali na tenka lina mubunji nawe sindika ku 0508 8720 kanzje
5: yasali mwengule
6: mwengule njaguze miaka abiri mwetano ejo bwagazibwa banna Uganda atemo mungule mwosango lugendo kodi kodi abalwadde mulwe batenda nti lubatuusizza nabo okubaako kye banyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodi kodi simbe kulowoozezzaako nga tujaguza emyaka abiri mwetaano tosubwa ku luno anti tukomyewo okwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazzi n'ensozi ebisombole abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olwoli nyumiachi ga 13 November tugenda mu kodi kodi mama mama bicho gendo kulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businzo kuba butono mu byafayo ebya kodi kodi kati kuba kusimu 0358 M30 osasulire kodi kodi mama mama omanye nebisingawo tinta tinta ne simba kwa 25
7: Uwange, oyagala genda kulira munsi ya Dubai, Abu Dhabi, Qatar, oba Kuwait, Job Channel Reality Limited, banonga bakakasiba government ya Uganda, okutwala abantu okukola munsi ze Bulaya, baina emirimu gino wammanga, okukola bwa security, okulongosa, abatikka emigugu ku kisaawe, ba driver, okukola mu supermarket, n'okubudaabuda ba customer. Job Channel Reality Limited, basangibwa n'amasuba ku Freedom City, ku lugudo lw'Entebbe, ku mwaliiro gwa wansi, room FA032. Okwewandiisa kwa bwerere, era nga interviews, za kuliwange na omwezi 11 omwezi ogwa 10 2026 okumanya bisingawo kwa kuziro 7775 74 10 omwezi 7 5 9 ana mu 7 9 mu 9

0: kale kutuweleza nze Faruku nsinzi dano kalagala.
1: Okay, Faruku waliwa kuyingide mu muganda wanga abantu tebategeera nsonga ya simu kale katulire Faruku.
0: Mukono ha kitofu tulina kugenda ku DNA okakasa abaana abo nti boolina ddala be babo gwe musaayigwa.
1: Okay, ya gamba nti oyina okukebeza okuzuula abaana abo nti boolina be babo.
2: Antiko ni jebaleko mama Giovanni ekabiyero wero antiko ni nzingamba abami bali vude kusonga z'okukebeza abaana ku DNA ne bakiviira ko ddala antiko ni olaba abantu bedda bakuzanga bapakasi omupakasi najja n'abeere waka n'obeera naye eyali omukozi n'afuuka omwana n'afa n'okufa ne bamuziika awo ate omwana owa mukyalawo gwazadde nga si wuwo nga teyagamba wuwo antiko libabiviireko ddala
1: mama Giovanni kabuyeruweru Aisha eruuka katuulire bwagamba Aisha
3: madamu koni webale tuwerezanya balusima empeerezaayo
1: wanji Aisha
3: zaadde Aisha eruuka madamu koni ekintu ekyo kirungi nnyo bakeberenga abaana nze nkiwagira olw'ensonga nti abakazi bayitiriza obwenzi eno tubalaba bannange ate tebaagala kugambwako bakebere DNA enze nkiwagira
1: mbu bakebere DNA yakiwagira
4: nze Meya Kalungi ow'ekibuga kye Ndolwa nenze ne madamu Koni ngamba twandivudde ku DNA kubanga ogenda ntwala abaana ku DNA awakambadde mukwatagana bulungi n'omukyala ogenda okudda ng'abaana abamu sibabo aye ne muda mukutabuka
1: amazima gennyini
4: so wano obanga wakire singa togenze ku DNA tokimanya musigala mukwatagana
1: okay
4: ngamba tujiveko
1: tujiveko Meya Kalungi
5: antiko ni wasote kansubira wasize bulungi oyogera ne Geoffrey makanika wa masimu na radio kusinzira kigejo na kasongola za via ni kwali kusimba nze kumulamwa ngamba
1: okay ogambo otya mkwano
5: abasajja bakebeza abaana
1: bakebeza
5: abaana kubera no umwana ngo umsayisi gugu omweboleleze umsayi mubi akanta kutikabula iwebo bo uli abaana mbuno uli atemye tata we
1: mumukebeza abaana
6: ntiko ni webale kuweleza elinya nga Yasini ngasi
1: Yasini genda maso
6: nzide wano kiboga masiriba ekituufu songo mutazi ayogeddeko wabacho ogera chui kange chiri mwema gezi na ye na kukubata imi ide mchiti chavu sajja chiri chintu chiruma antikoni inga kuvera na mwana gutazala nyinga ate tumuyamba buyami gogo mayinti gundi na moro ndo wa gundi mwana wa gundi nengo mkazi ya mkusiba
1: kwa
6: kulooze senti munangi habano ina kumi antikoni ya chintu chitavula famire
1: kitabula
6: zalobo mwana mwana nakola ebintu nti bitategere kalo kuba omusayi gwalimu ekitufu wakasi gwe gukola nga
1: mwebolereze
7: mikoni wasibyo kya amanya bampita Abdul ane kalwe bamnanika nze mpagira okubanga twali tutya abaana mu DNA kubanga osobola
1: wanji sebo
7: okubeera n'omwana nakufukira ekizibu oloza uwone nga siwubu nga balina ebintu byabwe waabwe n'obunaabuna n'omwana
1: katugeze
7: bino bana byebalwala lwala
1: kumbe nga byewaabwe wanji
8: nze Juko Joseph nga ndika kutulwero nzikiriziganya n'abaami okubeera nga bakebeza DNA
1: akirigiziganya n'ekyabasajja okebeza DNA
8: ekyobutabakebeza kigwe Bulaaya awali King atalina kyotya lwaki otya okukebeza omusaayi
1: atalina kyokweka okay yaga abantu abasinga bagamba nti kyandibadde kirungi ekyokukebeza naye ate mwe mumala ne mukaba ne mugamba bannange DNA tufuukidde ekizibu mwe mumala ne nazi kuna amasajja bakuzanga bukuza baana basebo ne banyabo nga tadde awo mbwa akebeza nga ye omwana gwe bamugambye nti yoyo nti ono wange nti wange nga batukuza bukuza ne tubeera awo nga nawe toweka kasobawo we bakuzaala oba siwe bakuzaala era ng'okulirawo n'omugabo n'ofuna naye anaye embe guno baana mwe mukoze nyaka akajanja naye nze ndowooza okwewala entalo temunaki mwandikebeza mutwale butwazi kayola gwe tuba wanti yoyo fe tubasiimira.

0: KCB Bank, amateka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank, erungamizibwa Bank of Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Kutuwa kukade kumi.
1: Hii mnyuanyi kululi kwa hansari za mwono kanusu kunusu. Enyanya yona jiegomba na kuruno ndeko kujirimba.
2: Enyanya Anso F1 ya chimala kati ateba yongede no kujiro ngo samu.
3: Enyanya Anso F1 erongo seduamu ngakati size ya chimala ye yongedeko okongedo kukumide shuotoko chenvu nekatonyeze ngakakati esobole ya dalo kuangala kumudala okumali ya dalo wiki satu eka esolo kuapply bibili ngojino gere meze satu. Anso teka mulua jifune okuva mu Faith Agro Inputs mu container village opposite nomu liyango guigida mkoba complex obakwe selia building opposite ne good shed ne maduka gatunde bebo limine obulunzi okweto ole guangalio na
4: kodi kodi ayazali wengule
5: mwule nje guze miakabiri mwetano ejobu akazi wabanda Uganda atemo mungule mwosango lugendo kodi kodi abaluwa demulwe batenda ntiruwe tusisa na bokuwa akoche wanyumia ntibada bie kunsi katigwe wene tatamblanga kumu kodi kodi simbe kurowoze zako gatuja guze miakabiri mwetano tosuwa kuruno antitukomye woku wa fe tubatuse kebiri lobi ama sinensozi eviso mbole basungo kubida bako gafeba nanyini vyo tetumirenge rangana ko katyo luoli nyumiachi gakumire setu November tukenda mkodi kodi mama mama bulicho gendo kuraba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businzo kuba butono mubyafayo ebya kodi kodi kati kuba kusimu 0758 M30 osasulire kodi kodi mama mama omanye nebisingawo tinta tinta ne simba kwa 25
6: Oyagala omutindo gw'enzo
7: Akasera ka kyannaku kyannaku teba baluwa wabula mazima ageyogerera
8: Ulikulubogola simba era bwenti onkwaniriza nnyo mukadde yakasha nnaku wanono wetuyambira ku bantu nga embeera eganye okay kansokensa sireba nanga abechayimba kiboga olw'okufiirwako omukulu mwami yona tata chaze mwami yona afudde kitalo nnyo kitalo ddala era nga wakuziika olunaku olw'enkya ekyayimba eri mu kiboga mukwano gwange JTB tukusaasidde nnyo gwe w'ekyayimba tukusaasidde nnyo okufiirwako tata chaze mwami yona ekyayimba kiboga ago ge gafa ekyayimba banakyayimba mbasaasidde nnyo bantu bange abali saidi eyo kasera kacha nako iranga stories afe ozisangane ku YouTube ononya koni narugwa chanako wano wetuyambira mukwano sembelera kazinda lobone siga matogenda katukako mwebale abayambye ku pasisi inera inerani omwala gwetu abade nayi wano lunaku olwajjo twasobolerede dalo kufuna mtwalo ana mumunana tweyanza nyonyonyo nti mwebale nyo mwebalire dala era mukama abawe nyo omukisa wanono mu studios ninawo omukyala omukyala agamba nti yakulanga mulema naye alina accident zaagenza afuna ez'okumukumu ezimuviriddeko egumba eryo mu kisambi okubeera nti kati okutambula kizibu kye ate nga n'obulumi alina bwamaanyi nja kusaba osembeze mu mwakazinda luba kuyitaani amanya
9: amanya mpitibwa na kityo Justin
8: emyaka
9: Emyaka nina emyaka ana mwesatu.
8: Emyaka ana mwesatu. Ozaalwa wa mama.
9: Nzaalibwa ekiwaguzi mu Gombolola ye Mulagi mu Kyankwanzi district.
8: Wasomako?
9: Nasomako nyabu.
8: Paka mchokumeka.
9: Nasomako olwo buzibu bwa maso nenkoma mu senior 1.
8: Wakoma mu senior 1 amaso nga gali gatya.
9: Amaso Mama wange yangamba gaza nazali bwanga tegalaba ne batuka ne baganyigane muvamu ebintu obudde buno kati gazina nokulaba tegalaba bulungi naye nga omubugezi nali mugezi
8: ngo kicho yito obugezi P7 wafuna mmeka
9: P7 nafuna obuti 12
8: wakola bulungi yali first grade teba first grade otyo sino genda ko mu senior 1
9: Nengenda ko musini ya wanu
8: awe byalemera otyo
9: nedda wabu nali nche yongerayo kati awate nemfuna obulwadde obwamaanyi obwa obwanvira ko kubanga buli jengenda abasawo bangamba tebanziza musomero nentulo mwaka mulamba
8: lwache
9: nga buli lwengenda kusomero nkoma wonga sicha bitegera nga bandese bulese waka
8: olwole maladi
9: obulema bwange mama wanga ngamba nazalibwa ndi mwana mujimu eranga ndi musanyufu naye obulema bwange okubula babumanye babulabira mu myaka esatu
8: nga balaba ki
9: nga balaba ntambula newunzika nga okugulu ntambula nkuwanika waggulu
8: nga kusigalira
9: kati
8: wano mu kusoma mu primary walinga ku migo oba walingo woyitambuza bulungi
9: mukusoma nalinga netambuza nga nsobola n'okutambula olugendo olwewala nga nsobola n'okuddako mu kisaawe n'enzirukako ne bannange akatonotono
8: aha bamaze okukomya mu siniya wano b'emisomo ogikomeza mu siniya wano n'okola kyawo
9: awo nentuula ewaka omwaka ogwo naye ng'abasomesa bange bawulira tekijja kati waliwo omukyalo omu bamuyita Namayanja Florence abeera awe gaba ye yagamba nedda omwana temumutuuza waakiri nze njamuwa basare kati ebyembi mukumpa basare ate nga n'okwonooneka nayo nooneka ekyo sigenda kikweka nga ndi lubuto
8: ng'olwo abasajja bakufunye ku myaka emito gityo
9: nazaalira ku myaka abiri kuba olw'obuzibu
8: bw'olwozaala mu mwami ani
9: omwami gwe nazaalamu omwana bamu lwakuba bakyusa amannya ebiseera ebyo yali ayitibwa niyoyita Alphonse nga lye linnya lye eryabazadde
8: ate kati n'amaana yeefuulani
9: obudde buno yeeyita sekandi John Guda
8: anti kale lwaki yakyusa amannya
9: amawanga gano gafuusa abaana kale ne kye babeera olw'okuba yali alinye grade ng'alaba
8: agabagredi yali nyeetya
9: yali akola nga akola n'aba Centenary Bank
8: kati wamuzaalamu omwana wa buwala wa bulenzi
9: omwana wa bulenzi
8: teyakuwasa naye omwana waali
9: omwana waali ali awo nansa
8: kati ali mu myaka emeka
9: ali mu myaka 23
8: otegedde otyo
9: kati bwe namala okuzaala era madamu nabanga
8: akyayagala okusomesa
9: naye ate awo obulwadde ne bukomawo nga bw'amaanyi nengwira ddala kutaka okumalira ddala omwaka nabo ne bakivaamu ne bantwala mu buli ddwaliro ne bigaana ne bantwalako ew'omusajja bamuyita Mawejje awo eruweero ewa ekyalo nkyerabidde Nakaseke n'agamba kye bakola tebanziza ku ssomero
8: kati kankubuuze oba walina kuba namagoye kuba amaaso ge gazinangawo oba agaba namagoye otyo kakati okusoma kugaanye n'okola ki
9: okusoma bwe kwagaana ekyamazima madamu presenter sigenda kulimba mama wange yali muntu nga abawala bwe mukulamu
8: kozesa omuzindaalo
9: nga tayagalira ddala mwana muwala waka ate n'obuzibu bwe nayina nze nga ndabira ddala nga atali mwana
8: lwaki
9: kubanga yabeerangaawo nga agamba olikironderwa olikyonziira kati ebigambo
8: mama wange yakuzaala
9: mama wange yanzaala
8: ngaate gwe gwayita ekyonziira
9: kati nze ekyamazima matuufu natuukako n'okwagala okwetta taata wange yali akyali mulamu taata n'agamba naye n'alongo gwe ogenda okutta omwana
8: otya
9: bwe nalabanga ebyo tebimalidde eby'okugamba kannette nensalawo nentambulamu
8: n'ofumbirwa oba n'olagawa
9: ne nasooka kugendako ewa mukulu wange nga abeera muntu etwe ekyalo bakiyita Ntiba nentuulako naye nga ndabira ddala ewaka nedda kati awo we nafunira omusajja
8: mwami ani
9: Kasozi Emmanuel bwe twabeerana n'omusajja bwe nafuna olubuto nga lwa balongo na yo mwami wange echa mazima matufu nga teyewe reza bulichimugo walio ino chikola kweri mira
8: ngo mwami mulema
9: nedda yali muntu wa amanyi ne yenga kafu na akanywa
8: nga yenywera mwenge
9: bakazi
8: nga gwo ino kwera birira
9: erecha mazima nga ntia katonda mukama atuyambye abana abo mbadde mbakuza ne sister wange lwakubecho
8: bamekabe wa muzalamu
9: abana enzalo ziri satu naye abana benyini bali bana kuba mulimu abalongo
8: anti kale otyo no muzalamu abana bana kati omwami aliruddawa
9: omwami amaze emyaka esatu nga ali mutaka
8: omwami yamala nafa
9: omwenge
8: gwa muto
9: kale simanyo be kizibu kyava ku mwenge naye nga yafa mimiro batu gamba ya lwala kansa wo ku mimiro
8: nafa
9: naye ebiseera bye yafiiramu twali tumaze emyaka etaano nga atusudde waka
8: nga yabalekawo
9: nga yatulekawo
8: mwazika
9: n'akayumba kali kamaze okutugwako mukama natuyamba abe kanisa bali bali waguru nga bali mukuwanika obubaati batupimirewo ennyumba endala mukama natuyamba tetumanyi muzira kisaje yava kubanze saakolako kusaba kwonna ne mukama yatuyamba oli twalaba moto kange
8: n'abakwatirwa ekisa
9: n'akyama na twalaba muli mutyanga ayingira tetwalina yadde akatebe k'omutuuzaako
8: bambi
9: kati mukama namuleta bwatyo n'ayingira n'atandika okkuba ebifaananyi buli wamu n'atuteeka ebweru n'atukuba ebifaananyi ne ŋŋamba kati bagenda kunkolako mawulire n'atugamba mumpeemu wiiki emu naffe ne tubeerawo n'abaana bange kuba twali tetulina nawe twebaka nga tetulina byakwebika
8: yes
9: naye eyo ewiiki emu kuba kolo yatusanga tuzuukusa endowooza kolo yayagala atupimire ddala alabe we tusula eyo wiiki emu yatusangira ddala we twebase
8: yabazimbira ennyumba
9: natu yatuzimbira ennyumba
8: mukama yeebale kati twagala okutuuka ku nsonga ekuleese kubanga akadde tekali ku saidi yaffe
9: weewaawo kaakati bwe nabeera awo nga nembeera n'omwana nga mulwadde nakanwagi Florence ne mutwala mu ddwaliro entwetwe kati we twagenda ne tutuuka awantu we bayita ku kyakkolokkolo bwali buseerezi pichineeserera ne tugwa ekigo kati mu kugwa ekigo nze ne mmenyeka
8: wamenyeka ki
9: namenyeka eggumba ly'omubbunwe wano
8: mukisambi
9: weewaawo ne mbeera awo n'obulumi nga bwe ŋŋendako mu ddwaliro bwe bansindikamu ekisule bwe namala nga ndaba siina ssente ne mbivaako ne wayitawo ebbanga kati w'enjogerero y'omwana wa myaka 11 naye omwaka oguwedde obulumi bwe bwannyinga ne nsalawo ne ntunda ku kabanja ke nayina
8: mubaali bakuzimbira ennyumba
9: bwe twasalako ne tutundako ahaafu ne tutundako obukadde 5 n'ekitundu naye ng'emulago baali baatusaba obukadde 6 sente zaali teziwera kati ne nzijukira ne nkomawo ewa mukulu wange ne mmubuuza baaba kati tukikoledde ki n'agamba abanaye kale katunoonyeko ku madamu Anka ekyannyamba yali tannafuluma Uganda n'ajja omukyala n'andaba n'alaba n'ebifaananyi n'agamba naye ekyenkizo
8: yakuwa sente ne bakulongoosa
9: ezo zannongoosa zaali zange naye ate
8: watunda mu kibanja
9: naye jjukira zaali teziwera
8: ate yabongerezaako
9: yatwongerezaako emitwalo yasooka n'atuwa 40,000 kati ne bannongoosa ne nnaku z'ekkoso ze bakuwa bwe ziba nga ziyiseeko obeera olina okwongeramu ne batukubyamu 80,000
8: katonda wange Ezo mwazijawa.
9: Ezo. Netu damu, netu kuba kuba masimu, netu kubira anka, na damu na tuongela yana.
8: Netu kubira. Kati lwaki aterera oli wano, kubanga akadde tekali bulungi.
9: Neterera madam, na ye. Bali watu wado okudda ku review mu mwezi ogwokusatu nga 11
8: muguno omwaka
9: eye ne tugenda ne baddamu ne bankebera ne bagamba kubulamu okusika ne bagamba kati katumuweye ennaku ne banziza ku buyinja ne mpulira nga nteredde era n'omusirikale yamperekerako nga alaba ndi
8: bulungi
9: wadde okugulu kale kwali kumpi kukune wako naye nali ndi bulungi naye obulemu we bwaviira twali tutuuka mu lubiji
8: nansana wan
9: nga baganya okuntuusa mu kapaaka ne banteeka ebbali kati ate nga sisobola kwanguwa kusala luguudo kati mukulu wange nandeka ebbali n'agenda aleete pikipiki ensazi awo waliwo oluguudo lwambuka ku hayiwe kati abasajja baali bava eno gye tuva ne balemererwa okwambuka
8: katonda watu
9: ne badde emabega
8: motoka
9: pikipiki nga beweese ne bankoona
8: antikale
9: nengwa
8: ate okugulu kwennyini
9: kati ennaku zino mbadde ne kaseta nga
8: ng'okuyisiza mu kaseta
9: nga ne nankanizewo munda zayonooneka
8: kati ezze wano oyagala abantu bayambe ki
9: mbadde nzize wano banyambe kubanga bangamba okugulu kuno kwa kulongosebwa era n'ebiwandiiko nabadde mbireeserwa kuba mbyerabidde ebweru olw'obwangu
8: kati kyetaagisa ki
9: bangamba obukadde mukaaga
8: wakafunako mmeka
9: mbadde ninako emitwalo 85
8: kubira abantu omulanga ku radio Simba ewulirizibwa ensi yonna
9: abawuliriza ba radio Simba mbadde nsaba nga neegayirira munyambe mumpe ku buyambi kubanga kya mazima naali badde ngamba bakadde bange naye sikyayina bakadde ate ndi namwandu mbadde nsaba abawuliriza okunyamba bansondere ku ssente
8: okay gwe munange ali ku lubogola Simba twagala okudduukirira omukyalo ono nakityo Justin myaka 43 olaba ebizibu bya kumukumu amaaso galiko obulemu yali mukyala mulema naye ng'atambula bulungi kakano nolaba ate bwagenda atomerwa ng'atwala omwana mu ddwaliro n'akutuka bunwe egumba eryo ly'omukisambi eryo kakati ate yali afunye omuzungu n'amukwatirako n'abalala ati laba era bwe bamala okutereeza okugulu ate okugulu era ne kuddamu ne kufuna akabenje obubenje bumufuukidde obubenje era nga kati ali ku migaayigaayigana buyigaayiganyi obuyambi tabulina akabanja yakatundako ekitundu talina mwami abakadde nabo talina 0 7 7 2 4 7 7 6 bw'osaako obuyambi teekako n'erinnya oba 0 7 5 2 6 3 3 4 olwakadde kansoke nzigye obubaka buno ate nzigye bambi nga tudduukirira omukyalo ono namwandu
10: Njawulo, Londa Products za Nilo Agro, checha machetuwa nyumiriza mumu Uganda. Erigwa musubuzi na wasika Lolex,

0: 이제 겨우 원컵이야. 들어봐봐라.
1: Obani ali mukabiga lero
2: yako mukwogera ko mwaloro mudo mutimo
3: mushagati za mira
0: amulina
4: kati abayimbi bafu bonabayimba ku kintu chechimwa titi chichuka kati abalane batanika kati kuyimba bitundu bya chama nzingende ikane mbira ba
0: karebura mulebuzi atalebura nebalebura omulebuzi wechasa
5: mama sina no milioni emuji wa ngamba nsasule kweleze risiti ku Serena twai tugenda kubatiza bana twai tugenda kusaba
6: olaba pono
0: mumbazi omukafunda kabanyigire mukafunda ba
7: Hi,
0: guys.
7: Timeless.

0: tumukbiri kumina mwenda.
1: Buli lugendo luba n'entandikwa n'ekigendererwa ekirina okutuukirizibwa. Ekiruubirirwa ekitalina nteekateeka kiba kirooto bulooto nga kisobola n'okuva mu ngalo singa oba tokyakirinako buyinza. Wabula tosaanye kuteeka kiruubirirwa kyo mu kuteebereza. Kola enteekateeka ya famire yo bwe kaba ng'akaseera keeko. Weesigalize obuyinza bw'okusalawo, weekuumire essanyu lyo. Enteekateeka y'ezzadde terina buzibu, ekola era ng'esoboka. Osobola okugifuna amalwaliro ga gavumenti wamu n'ag'obwannannyini ne famasi mu kitundu kyo. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba ya minisitule y'ebyobulamu etali ya kusasulira nooti 8 nooti nooti 10 nooti 6 6. Okumanya ddwaliro ki erya gavumenti erikuli okumpi okugenda okulondako enteekateeka y'ezzadde etuukana n'enteekateeka yo oba kabuno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu ng'ekolera wamu ne the UK International Development UNFPA, Mary Stops Uganda ne Population Services International Uganda. Essanyu ly'omukyala.
2: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwanjawulo? Londa products za Nilo Agro kye kyama kye twenyumirizaamu mu Uganda. Eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate gwe owawaka, kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka chapati ngonvu era eziwooma ng'okozesa modern wheat flour, oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa modern cooking oil, oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere, genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi naawe weetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
3: Kati tiri kulinda buli kimu kiwedde, gw'omaze okusasula oba tugenda kuleka. Ffe tugenda Kigali Rwanda, onaatambulira mu bbaasi oba nnyonyi, tusimbula nga 3/10/26. Sente zonna asasula, kuliko okulya, entambula, okusasula ebifo bye tunaalambula n'okusula. Totya, tugenda kuyambako okufuna ebiwandiiko ebikusaza ensalo bw'oba tobirina. Okumanya ebisingawo 0788751454 oba 0706982 funumako mu ggwanga naffe aba high level tours and travel kuluno tosigala.
4: Bwana Jona, njagala y'omukebe gw'ensuga ya watermelon gumu.
5: Linda ku mutebi, ennimiro yo yenkana etya? Era egendamu ebikolo bimeka?
4: Nze nsiba busimi binnya kujuza ennimiro yange nga kiwedde.
5: Eyo ennima ya kifiriza twagivaako dda! Simmons tekyateeka nsigo mu mikebe, kati zigira mu paketi era nga kuliko n'omuwendo gw'ensigo mmeka ezirimu.
4: Kati enkyukakyuka eyo Simmons gye yakoze, nze ng'omulimi nfuniramu wa?
5: Eyamba omulimi okumanya ensigo mmeka z'agula, iye asobole okulondawo omuwendo ogumala ennimiro ya kijja kuyamba okekkereza ensimbi ziwandyonoonye ng'ogula ensigo z'oteetaaga. Era kati tuvudde ku buzito bw'ensigo, litudde ku muwendo gwazo.
4: Ne kati ate emikebe giyina buzibu ki?
5: Ekyokuva ku mikebe kyakuyamba okukuma obutonde bw'ensi, kuba emikebe gino we gisuulibwa obubi gyonoona obutonde bw'ensi, ate nga we bwonooneka kikozesa amakungula go. Ng'omulimi, Faith Agro Inputs ne Semens tugonzezza obulimi ensigo emu buli kinnya. Okumanya ebisingawo genda ku maduuka ga Faith Agro Inputs.
6: Kati eri wali okolayo ki naawe? Warayo nnyo naawe olimba.
7: Kachali kuche nama musamfu wama akasasa tufema Freddy Osima mproga nunji ya demuli wakati mbato Freddy mproga memboji ya mkafuna live ze msajwa weka yunganza tu demu ofisi ya mandevo kubange so ngastema tema nzee komanda wanu kalibulu of course mdia mbunimu ofisi wanu ebitu webitambula we mfila kumpa wenti Bruce mtabi za agenda kubanga jia agami milioni na mba katitu wabi jia ya jia Bruce ya njizana kakatibi fudeo walieri ebio kambo muanguza aliyomu ya atuala nedda kubwa mta solo kubanga njizemi ndi miji ngata wangu jine yengo no muanguza jino mkisa ndo kubanga igweni nane nyigo muundi gumu ne mfuna so katika chisende ya jusendi kati na wanyizemi ndi miji ngo njizewa kumi kumi netano munda kwa ngatuga andi kati ono ya wangu jine abanyizemi njiba badeba meka lala ndi abanyizemi njiba kufaka hivyo ya ingide abono ono ya basinza njizemi ndi kumi netano jinebu mweyu abenemu ne kunkaru na msajia angawa na wamita busobozi Isaac enako zina kanga tuweta kayo kunkaru mdiwa na msajia na msajia wadeo kumafuta wa ansaga msajia gambe mweyo kunkaru omundeta kabe muko ne kunkaru nakunyumiza tamu akantu yafune nkaru nakunyumiriza
8: eh yafune nkaru
7: eh yali ya pizza seven nakuzo
8: eh
7: wakati wanovali ya pizza pamwa onyiga stano onyiga bili no onyiga msambu no onyiga nyano onyiga stano onyiga satu no gamba hash okay usa gendo kuja mutufu nga nao funa kasente akama angwa wa speed speed ngambie star no onyiga bili no onyiga msambu no onyiga nyano gamba hash no gamba no onyiga satu nga maashoke nsonga nzibira nga zitambula mpola mpola nga bwe zino kubeera nina with this 6x6 abadde yabula bangamba aliwadda mbwafuna sente muni mbajjolo
0: Je tulie yo. Tubiriko.
7: Mubiriko.
0: Tubiriko.
7: Tujafuna tutula. Aya sa jangu ujafuna sente. Na linjo gaya neka siliyo anu. Njia kunyumizanga tufude kumpeo. Agama atia mkwale ni wange wa mwala maiko tendo. Agama msadyo yo. Enyonyo la yevi ntuvie mbiaga de. Atema mwala wankaru. Wanga mune kunkaru. Wabomu kotewe. Wabomu kotevulu unji mko wange. Wamwala maiko tendo. Tafana yeka yungu yo. Kuba ya dada yon nyo kati juki ya yenge jaina muka sento yu kasalanga mba deko mchalo with the 6x6
0: se ba
7: omchala kansubido omulabi yeko kwa mkushia lingide bamuita naba wesi Jamila akube meza agamba nti haji kasibwe kapo ya mzala momwa nakatamana miaka 19 ali musini ya fomu nilabe mbade kanda na bonga baga mwana wa miaka 19 tala musini ya fomu ni baga mwana mwana wa mchalo sekendile ali mu COVID mkasa agaraji tamulabidi deku vabuto deep osi wachitundu agamba nti umusango go bagumuwa yeye bagumuwa na kubira kuhaji kaziwe kapo na baga mwana nangato kwa lachi
0: tomulabidi da
7: aji na gamba omwana ba mulete tukole DNA nenga mbugubule wa mkuya mbuze tumulete wa tukusange wa onga obuzi bwokola chi bubujira ibino bikanzo kujja inga mama so polima yabadde akamala kulumba muchala wa waka wa yesterday inti wo yingira mbufumbo nga mulimu omusajja nga ina abana bugwa babayingiride
0: obo basse
7: gwaba yabayingide toyina choyogera ya musajja mulekabe ina abana be ayagala abana be ensonge zizingo mundu gumuntu duke tugende kutida
0: kati ensonge soka kiribwe kiti obufumbo ba yesterday ne mama prima bunsanyusanya ne mama so ate bunsanyusanya ate bunyiza ensonga lwachi bunyiza
7: febero muzindalo
0: buli lwebabera bafuna bali na yosho nga batekawo obustant
7: diversion
0: buli oli wabata dolu yimba nga baletekawo bu diversion obutategerekeka chenebuza che kino just the yali atuse ku level yeyo kubera anti kati nyimba ze na ye yetaga yo ka diversion ya katonto nti no lugudo tulu blocking ze mukwate mawanda lodi che kibuzo chokye chisokira na chisoko kubuza kubanga guno bonna bonna obulabira kuvadinga enyimba ze muta zitambulira mu bufumbo kuvadinga enyimba abayimbi ze bata baleta mu family issues za abana
7: ni tabwe wonti kati TikTok ina noise munja tebo okutambuza oluyimba na weta ga science nga munji
0: anti kati bebuzibu kati ekireso obuzibu for you page oba FYP related daba yimbi okubavuga speed nti buli muyimbi ayagala for you page akolechi abereko okategedde abereko kati ayinzo okubanga just da solo kwate simu nakubira mchala we namga mu mayina tadde oluyimba nayo oluyimba lukoze echi oluyimba luganye tukoze tutya kubanga indu mchala just domto enyimba azitulira mudda ate bantu gama nti waliwo commotion yao nti balinga abakola chi
7: bayawula balinga bayawula
0: balinga
7: bayawula nti bayawula
0: mbu okategedde nenga ate enyimba bawe zata azikola chi
7: azikola challenge
0: nazitula mu bulungi nyo kati ogendo kulabanga kunabona bu diversion na yabana abantu mubamba bakoze bubi nyo abana okubateka mu issues za mwezi no kwa magalo kubera ku for you page ya mwe
7: magalo and a business if I'm sent
0: ya business if I'm sent na yabantu
7: bako basobola okusoma
0: oli le bigambo prima bya yogedde ebigambo tebya na nonyeza lengeri je kwata mwaka ndukali akola tu ebigambo tusobola kubyatula omuntu ategera nti industry ya fene good ate good mu buntu obutondo nti edda abayimbi abali nga ababi tebasobola nga penetrating abalungi ne bayitawo ne kati abalungi sazo no beta gama uliro okubatambulirako okubeera abakabi nti kati sawa zino oli asobola okwogera ku muntu afudde naye nga talumiriddwa afudde wabula dino oluyimba lwe muki mu studio ye nagamba mufoyo omulaba wadde afudde naye kali kabaddemu afudde accident naye kali kabaddemu
7: na manager omuyimbi omugwe nabadde naye nga munakuwafu nagamba enyimbi ezifiriddemu kavuyo nakusema
0: okategedde nti muzeyi papa we yatugenda ko wafuriko
7: bana twatu akavamu

0: boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sende ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edunga mizu wa banki nkure ya Uganda
1: eno yasim
2: news kuri wamu ama uli niwe gaba kuna agesi kakusaweno
3: waliwo mwana w'emyaka 10 atasiddwa nga yabadde yabuziddwawo nga bamubuzizzaawo basabye obukadde 20 bamuyimbule

0: Mwebale kubanga mukyawuliriza Sseddume Luboggole Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusa akamawulire ag'essaawa omusanvu mu bujjuvu. Poliisi e Nansana eriko omwana omuto w'omulenzi ow'emyaka 10 gwetaasizza ng'ono yali yabuzibwawo abatamanya ng'amba ng'abantu bano basaba abazadde b'obukadde 20 awamu n'okuba nti waliwo n'emmotoka ezuuliddwa nga yabadde nayo yabbiddwa n'ekosebwa mu kubuzaawo omwana. Abakwate kuliko Bernard Matovu wa myaka 20 ne Christopher Simato wa myaka 30 omuvuzi wa bodaboda bonna batuuze b'okukyalo Nsumbi Kyebando kiri mu disitulikiti ya Kiso. Abantu bano babuzaawo omwana ku nkomerero ya sabiiti ewedde mu bitundu by'e Ssenge mu disitulikiti ya Kiso. Okunoonyereza kulaga nti Matovu ng'ono akola mu maka agamu agasangibwa e Nansana East 2A yayitibwa okwoza emmotoka Subaru Impreza namba UA229ER nga yayitibwa ku mulimu ku ssaawa zaali 3 ez'okumakya. Oluvannyuma lw'okujooza agamba okuba nti yagivuga n'ajjako n'amasimu ge n'agenda essenge mugomole wa Kiso gye yeebulizaawo omwana w'emyaka 10 okuva mu bumaka ge. Omwana ono yatwalibwa ku kyalo Nsumbi mu Uganda gye yakuumibwa ng'era ayambibwako ne ssemata ne batandika okubanja obukadde 20 okusobola okuzza omwana nga baagala abantu bano babe nga basooka zibasasula. Taata w'omwana ono ye Roger Segawa agamba nti yafuna amawuli simu emutiisatiisa oluvannyuma lw'omwana w'okuwambibwa.
1: Simu ya Beni yennyininnyini n'omuntu eyayogera nange si ye Beni oli yali muntu mulala n'angamba mutabani wo tumulina twagala obukaddaaga twagala obukaddaabiri ne tufuna abapoliisi DPC n'abalala ne tugenda Eganda ne twamusanga ng'ali mu mmotoka gyebaali bamusibidde. Kati waayitawo ddakiika nga 5 kubanga kumi oyo omwana n'ajja oyo Beni kakati nali ne muwala wange n'amuidentify nga onaga Beni wuuno bamukwata nayogeranga ne ku simu ye yadduka.
0: Mu kiseera kitono nnyo omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ategeezezza nti oluvannyuma lwa bino byonna poliisi n'etandika okunoonya ennamba y'essimu w'eri mu kikwekweto era ne kikolebwa mu bitundu by'ensumbi okukakana ng'omwana azuuliddwa n'emmotoka. Kigamba okuba nti abantu bano batwaliddwa mu kifo gye baddiza omusango ne baddamu ne bategeeza poliisi engeri gye bazzaamu omusango guno. Rachel Kawala agamba nti poliisi eriko ne line z'essimu 2 awamu ne pikipiki zezudde mu kifo kino.
2: Nga ne mu kikwekweto kino eky'omukwata tulina n'ebintu ebirala bye twazudde okwabadde bajaji boxa okwabadde n'essimu cards 2 kika kya Airtel nga tuli mu kunoonyereza nga naye ono ajja kuba asimbibwa mu kkooti ng'okunoonyereza kuwedde muntu ki gw'okozesa. Sooka weekenneenye, sooka omanye byonna ebimukwatako, beera ng'omwekakasa bulungi, olyoke omuwe omulimu ogw'omusembeza mu maka.
0: Yamyuka omubaka wa gavumenti atuula enjulu Richard Kakwezi Chris alagidde poliisi ekwata abasajja 3 bano batuuze ku kyalo Mawangala mu Nyenga Division, omu ng'abadde yeeyita musirikale wa UPDF ate omulala nga yava mu bitundu by'emikono ne beegatta ne batandika okutigomya abatuuze nga bababbira emmere enkoko ssaako n'ebintu by'omumaka. Arereng Johnson Smart yalina ebisingawo.
3: Richard Kakwezi Chris okutuuka okuvaayo bw'ati asinzidde mu lukiiko olw'ekyalo olwayitiddwa wa divizoni y'Ennyenga Bam Moses oluvannyuma lw'abatuuze okumuloopera embeera ey'obumenyi bw'amateeka eri ku kyalo Mawangala era ng'ono ategeezezza nti poliisi yalwawo nadda okugomba obwala mu basajja bano okuli Uwaswa eyava mu bitundu eby'emikono eyo ne Nabogo eyeeyita wa UPDF nga mutuuze wa ku kyalo ekyo.
4: Oluvannyuma lw'abatuuze b'ekyalo Mawangala okwekubirira enduulu n'ansaba nti ekyalo kino kiri bubi nnyo, bayitidde okubbibwa, babba ebisolo, babba enkoko, babba emmere, babba emmwanyi, so obunkenke bubadde bungi nnyo ku kyalo. Ate abaami aboogerwako nga babbe ba lulango ddala balina zi files ez'enjawulo. N'olwekyo okumuwonya community kwe kukwasa ng'alagira poliisi emutwale emugalire era amunaane kuba ekyalo kyonna kimuwaako bujulizi okuzuula amazima nti abamu babadde bewayiriza nga bwe guli tyoli abadde awayiza kisentebe w'ekyalo nti yamutundako ettaka ate sentebe tisi yatunda ettaka era talina ttaka lyatunda. Kituufu Nabbo bwe yaguza abantu ab'enjawulo era bonna tebeganye abaagula kunabo era lubadde lukalala lw'abantu abawera abana ku mukaaga bonna nga tebamweganye ate nga naye tabeganye so nekitegeeza nti yatunda ettaka ate ayagala gezaako kukola kadda nyuma kukyukira ttaka yatunda.
3: Musumba Bam Moses ssentebe wa divizoni y'Enyenga asabye poliisi ekole ogwayo okulaba nga abajulizi bonna abavuddeyo okulumiriza abasajja bano nti bamenyi b'amateeka nga baggyibwako sitaatimenta bole okutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe ekyalo kisobole okufuna ku buweerero. Bo abamu ku batuuze betuugeddeko nabo basanyukidde ekyokwatibwa kw'abantu bano be balumiriza nti babadde bafuukidde ekyambika ku kyalo kino.
5: Okulima si kyangu ate n'okuva mu ssente zo n'ogula ekintu naawe oba okyetaaga kabungi ate okubiriza abavubuka abalala balagire ku abo bayige okukola n'okulimanga naye nze mpulidde essanyu njagala ababagolole baveeyo nga bateredde.
6: Atendezeko ku mulimu yabadde asinzira kendi okuwemula ekyalo kikulu oba atunda ebibanja n'amala neyeegaana kikyamu.
3: Arrange Johnson Smart olwalubogola Simba wanu ku kyalo Mawangala mu Nyenga Division mu district ye Buyukwe.
0: Ate ye ssaba wandiisi w'ekibiina ekya National Unity Platform David Lewis Lubongoya azeemu okukema abagera mu misango gye gya kkooti egiri mu kkooti nkulu mu kampala gy'ebyokulonda oluvannyuma lw'omulamuzi okussa ku bbali omu ku bujulizi bwe yassaayo nga kigambibwa okuba nti obujulizi buno bwassibwayo kikeerezi awamu n'okuba ng'obusinga bwassibwayo nga tebafunye lukusa lwa kkooti. Mu musango guno David Lewis Lubongoya awakanya obuwanguzi bwa minisita Minsa Kabandango mpaka mu parliament ow'amasekati ga Kampala. Omulamuzi Flavia Nabakoza bw'atyo ategeezezza nti emisango obujulizi obumu Lubongoya yagenda okubuleeta nga kikeerezi. Mu musango guno ogwassibwayo nga bawakanya obuwanguzi bwa Minsa Kabanda mu kulonda kwa buno okwaliyo nga 15 omwezi ogw'olubereberye omwaka guno. Minsa Kabanda yalangirirwa ku buwanguzi n'obululu 2,128 ate David Lewis Lubongoya yanafuna obululu 1,811 nga enjawulo yali ya bululu 4,609. Wabula Lubongo yagamba nti simumativu n'ebyava mu kulonda nga yeemulugunya ku ngeri Kabanda gye yawandiisibwamu empapula ze ez'obuyigirize enjawulo mu mannya ge awamu n'ebifeemu ebironderwamu ebigambibwa okuba nti ab'ebyokwerinda baabizingako nga tebalina abantu bano webabituukirira. Lubongo yategeezezza nti obululu obuwerera ddala 1,335 bwayongerwa ku Kabanda okuva mu bifo nga Nakivubo, Mengo, Kisenyi, Kamwokya 2 awamu ne Old Kampala ne Kololo 3. Kkooti wabula eganye ekyakakiiko ebyokulonda okutegeeza nti ekya David Lewis Lubongoya okwemulugunya ku nsonga z'obuyigirize bwa Minsa Kabanda awamu n'enjawulo mmanya yakakiiko ebyokulonda kagamba nti ensonga zino zaali zaggwanga n'okulonda tekunnatuuka. Kino kijjidde mu kiseera nga Nabakoza Flavia omulamuzi mu nsonga enategeeza nti Lubongoya yali ayagala bamuwe kopi eziri certified oba eziriko zi stamp eziragira ddala nti empapula zino zivudde mu bifo ebyo byennyini ez'obuyigirize naye nti empapula zino zaamuweebwa nga 26 omwezi ogw'okubiri omwaka guno nga wayise n'omwezi mulamba ng'okulonda kuwedde okwa bonna. Kkooti etegeezezza nti omusango guno gwagenda mu maaso nga basinziira ku bujulizi obukakasiddwa. Bo bassentebe ab'ebyalo basabiddwa okuwala okwenyigira mu bubbi bw'ettaka kubanga mwe mukyasinze okwenyigira mu bubbi bw'ettaka mu bitundu bya Busire y'Omaserengeta nga bino byogeddwa amyuka omubaka w'omukulembeze w'eggwanga e Kajjansi Town Council mu lukiiko lw'ebyokwerinda olubadde e Kajjansi. RDC Patrick Mubiru alabudde bassentebe b'omukitundu ekyo obutenyigira mivuyo gy'ettaka.
7: Bachiamani abasinga balabula batenda basisiza mukonga mukama akalondebwa ne bachiamani ekyamazima abasinga simwenna muli nnyo mu bubbi bw'amataka. Kyonki babuulira omubbi w'ettaka buli wajja kukyala asooka laba chairmani. Bw'amalola bachiamani n'amubaliramu ne batambula munna ne bagatta. Ky'ova olaba ku mulundi guno twafunye ekizibu nga buli chairmani akayanira kukola ki? Budda kaakati bannange asaba mwegendereze ishu ey'obubbi bw'amataka mu bitundu byammwe tukoyi. Poliisi muwulidde bachairmani era nga muyambibwako bakkansala banijina emirimu gyaffe.
0: Abatuuze ku kyalo Sisa e Nakawuka mu Kajjansi Town Council babuulirira RDC nga bwe balina obuzibu ku bubbi bw'ettaka mu kitundu kyabwe.
8: Bazimbawo akayumba k'ebibaati ne bateekako n'omusingi ne batuuzaamu abasajja balina amajambiya sobola tuuga. Kuliko sajja ali balina gurupu ejingajinga empapula fe tuli mu kkooti ate oluvannyuma tujja wala DC mbandyawo nga balesa ebbaluwa ezatwala mu State House e Nakasero. Kati ndi mukosoberwa bwe ngenda mu kyalo mbagamba yalina olugezigezi omukazi wuunaze uli amasimu abamejambiya ne bavaayo. Kati tetulina security kyamaani nsaposo oyogera ebituufu kubanga bwe tukuyita mu meeting tukuŋŋane tobeerawo eno si tunajja kanoni twagenda Nakawuka ng'era basenze eppuloti z'abano juzi waliyo omusirikale bamuyita Obuwa. Obuwa n'aŋŋamba tetujja kutwala minatisi bonya tojja kukola statement.
0: Abatwala ebyokwerinda mu kitundu kino nga bakulembeddwa mu RDC Mubiru alagidde poliisi e Nakawuka okukwata abaguza omuwala ono ettaka bavunaanibwe.
7: Osi njagala omukyalo oyo bw'ovaana ogendagenda kuwa osi agende ku kibanja ekyo abo abamajambiya be baateekawo abaasenda ekibanja kyo atuukewo agende abankwatire nze mugambye abakwate. Kale tugende ku nsonga endala.
0: Nyongera okujjukiza nti Radio Simba ekutuusaako amawulire gaffe gano zoweda kiika ziri 14 zezakayita ku ssaawa 7 ez'emisana. Bwe gati amawulire bwe gabadde ngo gakusomera nze Amina Nabuule Kajimu, amala amawulire gagenda kuba ga ssaawa 8 tova ku Radio Simba Empologoma y'eddembe, naye nga programu y'ebyemizannyo yeddako ne Bruce Omutabizi.
9: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
10: Eno ye sawa yendala
11: kuluba

0: Mwebale kubanga mchauliriza Seddume Lubogola Simba. Ze Amina Nabule Kajimu okubatu saka maulidagi sao mnana mbujuvu. Polisi nansa neliko omwana omulenzi w'emyaka 10 gwe nunude oluvannyuma lw'okuwambibwa abamuwambye ne batandika okubanja tatawe obukadde 20 okusobola okumuyimbula. Abakwate kuliko Bernard Matovu ow'emyaka 20 ne Christopher Semata ate mina mjobukulu 30 omuvuzi wa boda boda bonna batuuze b'okukyalo Nsumbi Kyebando mu district ye wa Kiso. Kakati abantu bano kigambibwa okuba nti babuzaawo omwana ono ku nkomerero ya sabiiti ewedde ku kyalo Ssenge mu district ye wa Kiso. Era okunoonyereza kulaga nti Matovu ng'ono yali akola nansana emirimu gya bulijjo Nansana East yayitibwa okwoza motoka ekika kya Subaru nga ya Subaru Impreza namba UA229AR mu kuchifo wa kolera zali sawa satu ezo kumacha. Oluvannyuma lw'okwoza emmotoka eno omuntu ono yavuga emmotoka najjako n'amasimu ge gonna n'agenda Ssenge mu district ye wa Kiso n'abanga abuzaawo omwana ono w'emyaka 10 okuva we baali bakolera. Omwana yatwalibwa ku kyalo Nsumbi mu Uganda era ng'eno gye yakuumirwa ngayambibwako ne Ssemata ne batandika okubanja obukadde 20 awamu n'okufa okulaba nga zibaweebwa bayimbula omwana. Tata umana Roger Sega wategezeza nti yatani kukufuna amawulire ya gamutisa awamu na masimu wa gamutisa ngao bali babu zizao umana wenga betaga Nsimbi.
1: Simu ya bee niye njini n'omuntu yaogera nange siye bee uliyali muntu mulala na ngamba umutabaniwo tumulina waga luka daga waga luka davidi nitufuna wa polisi DPC na abalala nitugende ganda nituwa musanga ngali mmotoka yuwali bali mamusibide kati waita udachika anga 5 ubanga kumi oyo mwana na joyo Ben kakati naline mwala wange na mwa identify nga unanga Ben wunu wa mkwata na yogira angane kusimu yi yadu.
0: Omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ategeezezza nti oluvannyuma lw'okubanga bagenze maaso n'okubalinnya akagere nga bakozesa ennamba z'essimu bakoze ebikwekweto mu Nsumbi ne babanga banunula omwana ono awamu n'emmotoka. Abantu bano baziddwayo gye baddiza omusango ne batandika okunyonyola poliisi engeri gye bazzaamu omusango guno. Basanzeewo ne layinza essimu 2 awamu ne pikipiki etebezebwa okuba enzibe.
2: Nga ne mu kikwekweto kino eky'omukwata tulina n'ebintu ebirala bye twazudde okwabadde ba judge boxer okwabadde n'essimu cards 2 kika kya Airtel. Nga tuli mu kunoonyereza nga naye ono ajja kuba asimbibwa mu kkooti ng'okunoonyereza kuwedde muntu ki gw'okozesa. Soka weke nenye. Soka omanye byonna ebimukwatako bera nga omweka kasa bulungi ulioko omuwe mulimu ogw'omusembeza maka.
0: Ate ya myuka ombaka wa gavumenti atuula enjelu Richard Kakwezi Chris alagidde poliisi ekwata abasajja basatu nga bano batuuze b'okukyalo Mawangala mu Nyenga Division. Omu abadde yayita musirikale wa UPDF ate omulala nga ava mu bitundu by'e Mukono ne beegatta ne batandika okutigomya abatuuze okubabbira emmere enkoko ssaako n'ebintu by'omu maka. Omusasi wa Farereng Johnson Smart yali n'ebisingawo.
3: Richard Kakwezi Chris okutuuka okuvaayo bw'ati asinzidde mu lukiiko olw'ekyalo olwayitiddwa wa divizoni y'Ennyenga Bam Moses oluvannyuma lw'abatuuze okumuloopera embeera ey'obumenyi bw'amateeka eri ku kyalo Mawangala. Era ng'ono ategeezezza nti poliisi yalwawo nadda okugomba obwala mu basajja bano okuli Uwaswa eyava mu bitundu eby'e Mukono eyo ne Nabogo eyeeyita wa UPDF nga mutuuze wa kukyalo ekyo.
4: Oluvannyuma lw'abatuuze b'ekyalo Mawangala okwekubirira enduulu n'ansaba nti ekyalo kino kiri bubi nnyo bayitidde okubbibwa babba ebisolo babba enkoko babba emmere babba emmwanyi so obunkenge bubadde bungi nnyo ku kyalo ate abaami aboogerwako nga babbi ba lulango ddala balina zifayiro ez'enjawulo n'olwekyo okumuwonya community kwekukwasa galagira poliisi emutwale emugalire era amulande kuba ekyalo kyonna kimuwaako obujulizi okuzuula amazima nti abamu babadde bewayiriza nga bwe guli tyoli abadde awayiza kisentebe w'ekyalo nti yamutundako ettaka ate sentebe tisi yatunda ettaka era talina ttaka lyatunda. Kituufu Nabogo yaguza abantu ab'enjawulo era bonna tebeegaanye abagula kunabo era lubadde lukalala lw'abantu abawera abanaku mukaaga bonanga tebamweganya ate nga naye tabeeganye so nekitegeeza nti yatunda ettaka ate ayagala gezaako kola kadda nyuma kukyukira ttaka yatunda.
3: Musumba Bam Moses ssentebe wa divizoni y'Enyenga asabye poliisi ekole ogwayo okulaba nga abajulizi bonna abavuddeyo okulumiriza abasajja bano nti bamenyi b'amateeka nga baggyibwako statimenta bole okutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe ekyalo kisobole okufuna ku buweerero.
5: Bamu naye nga ebigambo ebyogula bituufu. Emmere y'abantu zibbibwa abaana abalinzi abatto abalunda ebukuza abanda bano baziba ne bazifumbira mu binika ate nga newaso abadde alina fayiro ey'obubbi era nga kibakasiddwako society nti era abadde ali ku police bond ng'obujulizi bukyanoonyerezebwa era ne mu lukiiko olwaleero obujulizi buvuddeyo abantu nga kumpi nga kkumi nga balumiriza omwami ono nti mubbi abusiza ku bunkeyi so abantu abatwaliddwa kino nange ekinsanyusiza era nsaba amateeka ekyalo kino kibeere n'emirembe.
3: Bo abamu ku batuuze be twogeddeko nabo basanyukidde ekyokwatibwako abantu bano be balumiriza nti babadde bafuukidde ekyambika ku kyalo kino.
6: Okulima si kyangu ate n'okuva mu ssente ze n'ogula ekintu naawe oba okyetaaga kulungi ate nkubiriza abavubuka abalala balagire ku abo bayige okukola n'okulimanga naye nze mpulidde essanyu njagala abagolole baveeyo nga bateredde
7: atendezeeko ku mulimu yabadde asinira kendi okuwemula ekyalo oba atunda ebibanja n'amala neyeegaana kikyamu.
3: Arrenge Johnson Smart lwalubogola Simba wanu ku kyalo Mawangala mu Nyenga Division mu district ey'e Buyukwe.
0: Webale nnyo Arrenge Johnson Smart. Ate bassentebe b'ebyalo basabiddwa okuwala okwenyigira mu bubbi bw'ettaka kubanga bwe bukyasinze okubanga bufumbekedde ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala mu busire y'omaserengeta. Bino byogeddwa omumyuka w'omubaka w'omukulembeze w'eggwanga mu Kajjansi Town Council mu lukiiko lw'ebyokwerinda olubadde e Kajjansi. RDC Patrick Mubiru alabudde bassentebe ab'omu kitundu kino obutenyigira mu mivuyo gya ttaka.
8: Bachiamani abasinga balabula badde nabasisizaamu konga mukamwa akalondebwa ne bachiamani ekyamazima abasinga simwenna mulinnyo mu bubbi bw'amataka kyonki babuulira omubbi w'ettaka buli wajja kukyala asooka laba chiamani bw'amalola bachiamani n'amubaliramu ne batambula munna ne bagatta kyova olaba ku mulundi guno twafunye ekizibu nga buli chiamani akayanira kukola ki budda kaakati bannange basaba mwegendereze ishu ey'obubbi bw'amataka mu bitundu byammwe tukooyi poliisi muwulidde nakabakyamani era nga muyambibwako bakkansala banijina emirimu gyaffe.
0: Abatuze ku kyalo Sisan Nakawuka mu Kajjansi Town Council babulira RDC nga bwe balina obuzibu ku bubbi bw'ettaka mu kitundu kyabwe.
9: Bazimbawo akayumba k'ebibaati ne bateekako n'omusingi ne batuuzaamu abasajja balina amajambiya sobola tuuga.
10: Kuliko sajja ali balina gurupu enjinga jinga empapula ffe tuli mu kkooti ate oluvannyuma tujja wa RDC mbandyawo nga balesa ebbaluwa ezatwala mu State House Nakasero kati ndi mukosoberwa bwengena mukyalo bagambo yalina olugezigezi omukazi wuuno azze uli amasimu abamejambiya ne bavaayo kati tetulina security kyamaani nsaboso oyogera ebituufu kubanga bwe tukuyita mu meeting tukuŋŋane tobeerawo ero si nsaboso oyogera ebituufu kubanga bwe tukuyita mu meeting tukuŋŋane tobeerawo ero si tunajja kanoni twagende Nakawuka ng'era basenze ploti z'abano juzi waliyo omusirikale bamuyita obuwa obuwa n'aŋŋamba tetujja kutwala
8: agende ku kibanja ekyo abo abamajambiya be bateekawo abasende ekibanja
0: eddembe.

kukede kumakumako namba kumako kumakumako mama. Yine lono wakumeka wakumeka lono nanyi mfumu tukajia mfumu tuseyo kati mfumu tusena garama yeka ndaboru kudoro jeti kamaro kula bandu tambula anti yeka ndabe mfumu tusena garama buwenti nenzi jane ngwa katoke situ se na mariri mpise wa speedi nene nenji angwa mukaraji katika roundi ye karaji juki aliri damukono sirikute nenzi jeno nesalamu buwenti mchikate nengwa na kuero kanabena bitala babadeva njime zanaka andi bize musija somora na kuero nenzi ja zuyo paka gaya za kuraundi kirichi damairi eyo sigenze sigade ndega buwenti soro kweka sangati kwa furo kilabu wanyimiliza ni magandi bize segera erao wenyini furo chile chide matuga sichikute ne chide chila nacho sichikute ndeze buwenti ii ndeze buwenti na nyingi ya babe rutete nengwa wampewo buwenti rutete wampewo nenzija nentuka kumusamu ausuwe wali embuzi auo na mvuga nzija kato na mvuga nga mvuga moro kachikachi hava logo baku no ndikumu samu salamu bwenti ndoza mune nga mampite mpererwe omuntu wane agenda kuwedi yosimba aita mpererwe aita chanja nengambo wae watu wafike napu zinobuzu ngana nempita chanja sazemu bwenti kuchanja moro nensala bwenti nenzijie chisas kuraundi kubitala nensalamu bwenti tuto tuiri bie flyover ye bukoto mwana nensalamu paka kwolex nensalamu katareke bukoto bwenti nenzijia kubitala yoga yoga vana va mama ngandi kurubogola simba swabi.

Bagala nyo kunywe njaye na yete bali na zijigula. Bagala kuwa ne chibiriti na yezi chigula tebalina. What a bond.

Nemwana, abawuliriza beno radio batima bafutwa balina enkwe balya mu lulime ne muluzise batujju batiri mbuzi bayaye bakozesa ebiragalalagala bayegera kwaze nzenze bwembaza z'omukadde wange ali ekanyama liale wa waliwo muwuliriza ngambye kati sebo mama w'okulya kanyama omala kucamuka yes mwana ekonome ocamukirira ebyo byacamukirira mwana ekonome abantu bacacamukirira dola temugiraba sente kwetuuse wabula nzama munzigyeko munzigyeko omumwa munzigyeko omumwa mukole byammwe nange nkole byange buli omu yamanye ennaku ye kola bibyo nange nkole byange temunyingirira nye ate kutuuka kunyingirira deep yes gwezeze wamangaye mama alye kanyama awo mbankoze musango kyenyogwa omuntu gwatukeyo ngamba biki munange oyina ebizibu byo nange nyina ebizibu byange tonyingirira tonyingirira muŋŋende empola eno wiiki mbadde neekuumye nga ntaddewo embeera ng'empisa kyekyo nendaba mususse mubeeko we mukoma nze mama wange bwaba alidde kanyama kibi ate muwuliza naava eri era wololo mama wo biki yes agirye gwe naawe ezza obwonywamukaawa akakombu kya drink owulira nnyomba bwawano waziweereza transport mbaana ab'obuwala owulira nnyomba nsazeeweezange leka maama alyemu ennyama musukanammwe ate eno lediyo ngizudde abawuliriza baayo bamutima mubi tebaagaliza ettima liri waggulu obusosoze mumawanga ne mulangi naye ekyobusosoze mumawanga nga ndabanga ate ekinene waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu gwe ekyobusosoze ate nga ndabanga ekinene kinene gwe aisha ate bawuliriza mbadde mbasazeeko omugambo nti temwagaliza muli tumira eno rediyo yammwe nze nkolako nkola enkya bangoba otyo obatumiddeko baasi nange mulimu wenkiraba ne nga neereero nsusseemu kati ngaawo ku kusosola mumawanga ne mulangi wamba good afternoon

0: yena
1: yako olina kumeka kutuze nemire eno kati obulimi obukoye buli bwensimba emboga zibaluka tezizimba akasanja kazitigomya epa atwala ebbanga ddene ate bwakulaba mutono nnyo kati nno obutungulu bukala ku mitwe ne bukona ate bwenkungula buba tebwenkanankana nga buvunda mangu
2: ensigo z'osiga we wali obuzibu siga Dr. Cabbage atamanyi kasanja aweza kiro nnya 4.75

0: Waluo mwana mbuzize chibuzo webu tambala. Na ye chibuzo chambuzi zanga tambuza bibaderi.
1: Ewa.
0: Mukoti Ameria.
1: Chambati.
0: Omanyi koti ye nyumide manyi. Tude mpiji. Omukazi chikendo mmoja yono vintu biri bibiri. Mbade sabi kugambi.
2: Kukecho kukwanti yali aine chifu.
0: Aha, nga yali tanaba kuliza ininga
2: echaba full figure
0: presidential advisor ako kamusaidinga ako kuiri kukutiza DR4
2: ali batukubira handwriting enunji nga bo baliwa
0: banti kati yao tabuwe banange
2: tobonga aginda gamba walai
0: banka enkuru ya gwanga gambia bana Uganda temutia esimbi tezinaba kudoboka na nganyo nga be mugamba banka enkuru egumiza bana Uganda ne bagamba ti ade dola linya na temutia bijja kuterera tujja kufubanga batusobola siringi siterere temupapa
3: ze wentu seka kosinda abantu genda gulumugati nusu mutwalo
0: omanyo mulwadde alike chiiritira boba kubuza aliatia
2: chechikuba mukono
0: echecho bagati aliatia no gati ajja kuba bulungi kati bebano
3: bagumia na ye kakos
0: waje
3: wangamba konti sovereignty bill
0: eteka erikakaso obwetengeredde
3: ganye tugane eteka eri okuvalibira ajja ensimbi ya nabu
2: so we nalabi tanso kunabu
0: ebintu byacho
3: e sobo kwanga yali nabu se mabega wali na yinga tena abu senga okuvale ba confirming obali ba kakasa
0: eteke kakaso we tengerede we tengerede bwe gwanga likugira dole zimo kuyingira
3: likugira enyingiza ensimbi mu Uganda
0: yes
3: bayizo kwanti bali bakosa muntu omuntu taingiza sendi ni hini bila nti ate wanga angadyo liingiza sendi piku mane temwe roza kume kabantu abalete biteka
0: orizo ni nze vuronji
3: abantu abalete biteka mleke kuroza kumbuto za mwemwe kolo kwa mwemwachi kuba
0: kozi ya gamba ati the majority babu wababa isi teka waga the majority takes it all
3: na yebi abu wabagaga bila bidenti fababu fetu bigula
4: anange wemba nakulese ko tumalo kuzika duka wale moto twachinze yabalese ko ndi maso gonera mateka ko kuleta temugula kasoli temugula ebyokulya ojabigulira mu moto kayo mukola che mabaganga zena balese ko

0: ogenda okutuuka kuba n'abasale poloti ngeri abiri kwata eri ana kwana ekyo bagenda kikola batya saiti zino zebatemaatemamu poloti
1: ne yanziza nnyo bwana madada medi webale nnyo webalire ddala 5 3 6 9 7 esimu gy'oba okubako obuuze ekibuuzo olutindo radio simba hello
2: lutindo
1: esebo soko osirise omwana kampeeyo omulala omukisa omu tufundikire 5 3 6 9 7 Lutindo, Radio Simba, hello? Hello? Catherine, kansokere uongo fundi kilane kuchibuzo cha mwami madada.
3: Mwebale nyo mwami walusimbi. Walusimbi na abajaja wangi.
1: Hey.
3: Atingi ila tata. Echibuzo cha buzi za chikulu. Nalike juze ikapeka. Ninda banga batema ploti mchibuge ikapeka. Eza abili kwa asatu. Ningamba kati ebyo ebiba bituuse kapeka.
1: Mwe mubireetedde ddala bariyo estate
3: giraji. Tunakola tutya. So eteka we riri. Plot size ki esembayo obutono join not tema. Ninge era kikomawo ku kiri kye twagambye kya planning. Ti planning ye kyalo ate tebanga ya kibuga. Na ebyo government ye ino bikolako. Efuba okulaba nti ate tetuleeta mugotteko. Mchalo. Ndoza abadde abuuza also in regards to technology workers. Yonna asoboka. Okay. Asobola okugendayo. But chenna wadde njagala okwongerako nti singa kati twegatta ku kyalo. N'ogamba nti mwami Mayende ayinayo ekanga nya. Oyinayo mukaaga ninaye mu kitundu. Ne twegatta ne tufunako we tusula. Obanga tutaddewo estate. Buli omu nabanga alina units eziwerako. Then eno side endala. Ne mufuna bye mukolerayo oba kulima silos ngezo ne musawo factory ekola oba juice oba ne mubikozesa wamu.
1: Ogwo mutipa n'enkolagana eyo bannayuganda sekinomu ngo bakunganyiza bukunganya. Kali kyayiwa eri eyo?
3: Ebyo nabyo bisobola okuyamba.
1: Okay.
3: Naye nga twali badde tukolaganira wamu. Nobanga teweemalirira. Naddala nga tolina busobozi. Nga musobola okwegatta.
1: Sibula bawuliriza.
3: Amanya neddoboozi nsigadde ndi Catherine Nanteza. Mwebale nnyo abatuuliriza. Sigale nga muwuliriza Radio Simba.
1: Neyanziza. Bwana Paul.
4: Yes, sir.
1: Oyinza okureactingako ku kibuuzo kya mwami madada katono n'oluvannyuma tusiibule.
4: Katono nnyo ekigambo kya technology mu byalo gye tukolera emirimu mu districts nga Mayuge, Kumi na Mayengo, Soroti. Tutaddeyo ebifo bye tuyita youth hubs. Era tukwasaganye ne local government zayo, twebasa nnyo local government ye Mayuge ne local government ye Kumi. Bituwadde ebifo ku district okuteekawo ebifo bye tukolerawo demonstration. Era ne tuteekawo ne machines esiyamba abantu okuba block ezo ezitali za kwoja. Nti omuntu yena yena bw'agendayo ng'ayagala okuzimba afuna ekyuma ekyo n'agenda n'akuba blocks z'ayagala neezimbira ennyumba. Eyo yengeri emu gye tuli ogezako kulaba nti tuyamba abantu okuwangala mu bifo ebyeyagaza.
1: Okay.
4: Era njagala kusimba nnyo Radio Simba nesimba nnyo ne mwami Evans Walusimbi webalo tukyasanyo leero n'abawulirisa baffe. Please tuongere okwasaganya okulaba nga buli munnayuganda abeera n'ekifo kyawangaliramu kyayita ewaka. Mwebale nnyo.
1: Nampuliriza omulungi Lutindo tunaddamu ate olunaku olw'enkya musule bulungi.

0: kino chechiwanja chebyemizanyo omuli amawulire g'ebyemizanyo okuva muli gyezenjawulo wamu n'ebyemizanyo ebirala katifuna amawulire g'ebyemizanyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngerova wano olwo deri gye babiteebereza
1: Chenda momusamu kasise satu femu mefada sima mwe banyo kubira nga mtu uliriza mwe banyo kubira nga mchaliko delabulu njinyo paka sawa zigena kubira satu wezechiro na kurualiro chiwanje chabia mzanyo elanga bocho tupatu ingide ukula matino chikuwele delabulu njinyo angabo chifanana kade kabira kakuangula elanga tuwa gami ntino elidakika zine zisoka atujia kubanga tusoka netu abantu abasoka nebe wangulira atero uruvanyuma netu damu netu kuata kaluru wakalala elaba dako nebasuru kwantino bawangula chitegeza antio sobola okuwa wangula wanawasoka obo subulu kuwangula wali ya wadako gena maso subulu kumantino oyingira mkaluru kano njiga star biri musambu nya star satu hash osubulu kubanga ofunira kodala bulu njinyo embera nga boyfana na kugambi star biri musambu nya star satu hash osubulu kubanga wefunira embera nga boyimiride era nga buchimoja kubanga osubulu kumantino chiwangula agwe owa mchen pozi nowa airtime osubulu kumantino vila koneka airtime wakatono akajia kubanga kuyamba bakusara kwa sinye mkumi biri zoka era nga uja kubanga olimu wanguzi tuja kubanga tuwa abantu babiri mtuwalo kumi kumi omuntu omulala ja kubanga ye wangulie mtuwalo ama kumi ya satu onaku olwalero era nga chechi gena maso choinzo kubanga ofuna era nga gena maso osubulu kubanga otambula na fe never na fe aba life guard condoms
2: esawe no mchiwanje kutuosibuako life guard condoms kovenga wetekera chi juki no kukumaka za nyoko umisanyulio nganawe wewe kuma ni life guard condoms
1: nganayo wewe kuma ni life guard condoms chetuongero kubanga tugamba gena maso subulu kwa ntino weku mira dela bulungi nyo kubanga obulamu obo achabei erao ino kubanga obukuma okulaba ntine nteka teka zozo na zo planning maso zino kubanga zibirao yensonga rwacho ketaga okubanga otambula na kobo lidakika unawolaga embera subulu kwa ntine vera nungi nyo nga bwechiri kusaidi yeyo tuongero kubanga tugamba mpira tujikutera yo subulu kubanga onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi ya abiri sita anamu satu hash ndo subulu kubanga ojefu niya darabulu njinyo kugambi sita bibiri kumi sita ama kumi ya abiri sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary vena nosubulu kubanga ino vifuna ngoluwa mo newa nafe aba 22 bet aba kutusako ama urile agebye mizanyo agali wano mugwanga Uganda
3: Nyangafa Mugwanga Uganda Gakutusi wako 22 bet Katifune vitundu chikumi kwa chikumi ya yenyongeza Kunsimbi zoso kwa kuteka kwa account yo Eya 22 bet Osobolo kwe wandisa Ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug We wandise ngoita kumukutu kwa 22bet.ug
1: Yes, we wandi sengo ita kumukutu kwa 22bet.ug www.22bet.ug Osubulu kwa ntino we wandi sisa dela bulungi Asente zote kakua baje kwanga basi kubisa mwemu nchikumi kubuli chikumi Na inga baga mantino mkwe wandi sisa baje kubo za promo code Teka mwe chigambo Simba FM mwenye kutentono Awoja kwanga osubulu kwa ntino vega tiako dela bulungi nyo Kusaidi yo mizanyo minji Josubulu kwa ntino beti ingako Na gami ntino emipire jama wanga George Genze jikomekeleze wa mpola mpola Kakati tudayo kukandanda angabu ikafanana So chitegeza chinto ino kubanga wiga takumukutu wogo kubanga Evi ntubiinji vyo soro kwa ntino funako si mpira goka si mizanyo joka wabula nembele ya abuli joso soro kwa ntino jibeti ingako angabu eri nkube etonya omusana gwaka buzanyo chibu enda bako TV biono soro kwa ntino jibeti ingako genda kumukutu gwegula wo mkutu angabu oli nebo bato ya gara vya mpira wachiri oja kwango inechilala choso soro kwa ntino beti ingako kusaidi yeyo elanga uwebali okulaba ntino embera kutambulia dela bulungi ingabu chiri paka saa zigana kuwela sato ezechilo omfumbe walusi mbi woto wendi bulungi nyo okulaba ntino vyo na mbikuwela dela bulungi ingabu itambulia dela mpola mpola elanga bera o dela bulungi nyo tusobro kwange chintu chino tutukua saganiza dela bulungi ingabu chifana tutaandikila wa waka wabotukeno kwanga mpasi tutaandikila unako uruareo wade mpira eja Star Times Uganda Premier League unako uruareo jivade ena ejisobro kwanga jizanyiwa mobisayo vienja ulo unako uruareo elanga kandaandikila wano wafe mkampala mpiro kusobro kwanguza nyiwa timu ya Tunga Stars esobro kwange Tunga ne Mbarara Asite unako uruareo mpira guno gusambidua negugwa nga tunga saz esobodo kubange funa obuwanguzi bwayo obusose mu season ono kulwalero bwekuye timu ya Mbarara gole baddemu kubwerere agole ono esobodo kubange tebi wa Jacob Opa yasobodo kubanga ateba gole no mudakika ya bimu omwenda abwe batimasobodo kubanga abamalizanga bawangudde omupiira era nga Mbarara jukira kino tanaba kubanga wangula mu mupiira gwonna season eno kubanga kati akubiddwa omupiira ogwokubiri mu season nabanga ayinayo ne drain dala bbiri zaina bwatyo kitegeeza nti tanaba kuwangula omupiira gwonna nga bwekirera Mbarara mudakike badde ya nsanvu mubiri omusambi waabwe Ambrose Alinda nawe ba red card Ambrose Alinda abo do red card eranga okuvaawo Mbarara mpira egumaze ko ngabali abantu 10 abwinzo kupanga otunya so kitegeza nti no tunga sas esbodo kupanga egena mu kifo kya 15 abwete wangu do mpira gwayo gusoke ne obona buli busatu atenga botunya timu ya Mbarara bwete mu kifo kya 16 bakubidwa mpira gwo kubiri bayino obonero buli bubiri dreze bizemvu Dennis bwo kupanga nkugamba abwe batyo babasudo kupanga bamalizo mpira onaku olwalero ompira omulala okusobola kupanga guza nyuba onaku olwalero gubadde wakati wa timu ya Kataka bawadde batungane timu ya Sivira mtende so Sivira onaku olwajo ya vudeo na alabula naga anti Kataka oyo simu angu ya vudeo na alabula ilao kulabula akwe sima nyoba yade disclaimer nga ageza koga wemula wanga obone robuganyi mumanyena babu ulirideo ompira tuguja kubamu angu era tegubadde mwangu bagenzo kumaliza nga bakoze maligole badde mukwemu onako olwalero era nga timu ya Kataka basokededde kubanga bateba nga bayita Musambi Ali Center yasokededde kubanga ateba yesivira nenonya mu kitundu ky'okubiri banonyeza goal kubanga goal zombi zitebedde mu kitundu kya kubiri nkugambye dakika ya 5 mwemu abadde Ali Center yasubira kubanga atebera Kataka esivira nasubira kubanga anonya equalizer nanonya equalizer oliva nyuma ne basubira kubanga bafuna penalty etebeddwa na Jibuyiga mu dakika ebadde ya 7 mwemu abwe bati nasubira kubanga bamaliza mpira guno golo ebadde emu kwemu so kitegeza ki Kataka mu kifo kya 17 bakoze draw oba amalira go kubiri mu season bayina obubonero bubiri ate timu ya esivira bwe batyo bali mu kifo kya kubiri bakoze amalira g'omulundi ogwokubiri balina obubonero buli 11 ye tebo bwetyo bweyimiridde ku saidi yaabwe omulala okusobola okwanguza nyuba olunaku olwalero timu ya Maroons wali eruzira basobodde okubanga bakkakkana ku timu ya Lugazi naye kikuba goolo zibadde 3 ku bwereere olunaku olwalero bakubya Lugazi goolo zibadde 3 ku bwereere olunaku olwalero era nga goolo zino zisobodde okubanga zitebewo Musambi Fred Amaku mu dakika ya 5:07 mu dakika 7:05 Dickson Niwamanya n'asobola okubanga ateba ne mu dakika 7:08 omusambi gwe bayita Mujahid Ogama n'asobola okubanga naye ateba so bwe batyo n'omaliza nga bakubye goolo zaabwe zibadde 3 ku bwereere era omupiira guno abaalugazi tebaviiriddemu awo bavuddeyo ne red card mupiira guno mu dakika ekinaana omusambi Francis Odong aweereddwa red card era nga nabo edakika 10 ezisembyeyo bazisambye tebawera nga bali 10 ku kisaawe nekitegeeza nti Maroons awangudde omupiira ogwokubiri mu season olunaku olwalero balina obubonero buli 6 mu kifo kya 7 ate nga ttiimu ya Lugazi bwe batyo olunaku olwalero bawangudde manya bakubiddwa omupiira ogwokusatu mu season olunaku olwalero bali mu kifo kya 8 ne points ziri 6 bwe batyo abalugazi bwe bayimiridde nga boyinza okubanga otunuulira omupiira omulala ogusobola okwanguza nyuba olunaku olwalero gubadde wakati wa kitala ebadde ttunka ne kigezi homeboys olunaku olwalero omupiira guno ogusambiddwa wali ehoima olunaku olwalero agumaliza nga ttiimu ya kitala esobodde okubanga ekuba kigezi homeboys goole ebaddemu ku bwerere goole netebedde mu dakika ya 2:22 omusambi Edward Namasa yasobodde okubanga ateba goole emu yokka mu mupiira guno nga bwe kibadde kigezi n'agezaako nebigaana bwekyo kitala nabanga wangudde omupiira gwe ogusoose mu season ali mu kifo kya 9 ne points ziri 5 ate nga ttiimu ya kigezi homeboys bwetyo ekubiddwa omupiira gwa 3 mu season bwetyo ina akabonero kamukokka eri mu kifo kya 18 era olunaku olwalero kyentegeddeko nti omutendesi waabwe Joseph Mutyaba ne bamugamba tambulamu ebintu ebitambula bulungi tambulamu Joseph Mutyaba ne bamugamba omutendesi wa ttiimu ya kigezi homeboys tambulamu bamwanguyiza naye ebyo bibaawo so kyentegeddeko nti bamugambye ntino tambulamu akusaidi ejjukira nti Mutyaba zatendeka clubs zenja olaba mukomwe mucha mujukira Joseph Mutyaba yali mu timu ya Express bulunje nyo atendeka ko Chenzi Jukira Roeza na atendeka ko Masavu Onduparaka Toro United Bright Stars timu ziri yao zazenga atendeka na ye nene mugambi ebintu tetujja kubanga tubitambuza bwekyo season tojitandise bulungi ya mugamba atambulemu akusaidia so bwejitio mpira bwichisodo kwanga jiza nyubo na kuruwa lero jio nzo kubanga utunulio na kuruwencha tugena kubanga tulabe mpira evile jigena kubanga jiza nyubo Musa Times Uganda Premier League Blacks Power egena kubanga tunga ni timu ya Vipers jukina tino Vipers gugulo kwe mpira kwegena kubanga soko kusambange chade season yene badete na wako chala ko mpira gona so gena kubanga sambo mpira guayo gusoko kange chade ya kasambe mpira ebiri mu muliji na ejombi ya jisambira waka era mujukira kino mpira ogumu entebe yabakuba mpira ogwasokera dala then bajja ne bakuba timu ya Ntunga Stars goals ali satu kubwerere je mpira ebiri jibade bakasamba so bagana kwanga basambo mpira gwa bogo kusatu na inga gogo akushala era gwe mpira gwa yagana kwanga basoko kuchala ku timu ya Blacks Power abatana bakubanga bakupo mpira awaka season yenu mpira jombi ebiri jibasambide obaji wangu de in fact Blacks Power mumipira ina jiaka samba season yenu ya kakubwa mumpira gumugo ka timu ya Bidiko ya soro kwange bakuba goal zaali bili kwemu so ba wangu de mpire vanyo kubantino bali ba wangu de mpire sato jomu dilingana Bidiko na jia na soro kubantino abatuza kakazito angabo chili na ye katulindebu nisiturabe mpira pwegugeno kubanga kutambula onaku orencha omulela ogeno kubanga guza nyua neck egena kubanga tunga ni timu ya Square Pass Moto onako urencha bagena kuwanga basambo mpira ogo neke egena kuwanga ichaza timu ya Express onako urencha wano kufiripo Mondi Stadium rugogo wagena kuwanga basambo mpira ogo jukila nchino neke tanaba kubanga akubwa mpira ogo na season yenu awangu de mpira esatu na wanga inamu dream dreno ya jikola kumbarara mbarara ya soro kuwanga bako sa amali mjukilo mpira ogo gubacha ala mbarara gemaliri goka gibaina season yenu awaka mpira ebili jivasambi deo jombi baji wangu de bako liya dela bulunji nyo bagena kutunga timu Express labi kanti no season tevana waku wanga baji tegera bulunji eli yao tena waku wange tegere kika wini yoka jivaina emu mujukiri anti no jivasipulu kwanti no baina mu obu wangu ziwa mulundi gumu bako bidwe mpira ebili baina mu draw emu in fact Express tena waku wangu la mpira gunanga achade ilasi manyu mpira guno gwegeno kutunga neneke kasubire kubanga kujja kuba kusaba nnyo Express okubanga bwenebe je yakabonero jjakubanga ekoze nnyo bagena kwanga batunga ne timu ya Neko nako Orenja nga bachadde ku timu tanaba kubanga ekubwamu waka na yenga jukira ntino basamba ne timu etana kuwangula mpira gonna ngechadde mpira ebiri jombi bajuba kubya abatimu Express soka tulinde bulisturabe embera bwegena kubanga etambula akusaidi yo jempira onako Orenja jigena kubanga jizanyiwa katuvude kaweranga tuchali mpira tewera bila ku weekend yeno kuna kula Sunday inakusua mwezi nga kumi na rumu saa muenda zoro gulo tugena kupanga tulaba mpiro guwa mkwano wakati wa Bokalasa Agriculture College egena kupanga tunka ne Yugachik Potro Breeders Limited bagena kupanga bazanya Yugachik ne Bokalasa Agri College bwetu weita na endo za Agriculture College abwe batu bagena kupanga batunka wali kuchisawe che Bokalasa jogena kupanga bazanyira chisawe che chawansi bagena kupanga bazanyira eranga kumulundi guno bagenze ne timu ya bachara na yeja kupanga kweri ashiyu gachiki webajise shiregeza noku waka netibajia kupanga jari abulunji nyo mugende yukusawa muenda ezoro gulo msabro kupanga mua gira chintu nga bwechina atambla nga tufude kao atele nga tuche yongerewe maso kupanga tutunolira embira nga bweri mkusitu lobuzito wetuogele da Algeria jukira ntine gena kupanga etege kempaka za Africa Youth Junior Weightlifting Championship zegena kupanga etegeka egena kupanga zitege kila wamu nempaka za African and Arab Weightlifting Championship zombi zigena kupanga zitege kila wamu mchibuga Mustajen jibagena kupanga batege kila mpakezo zigena kutambula okuvena kusomezi nga tano Oktoba wezasulo kwantino zita andika pake na kusomezi nga kuminasatu Oktoba wezasulo zata andika nga tano Oktoba paka nga kuminasatu Oktoba wezigena kupanga waliku pachita Faraj Mount Sports Complex jibagena kupanga bazitege kila dalabulu njinyo kusaidia yo za Youth and Junior African Events zo zigena kupanga zita andika In fact, zozi genda genda paka nga kumi na bili. Zirenda zozi genda paka nga kumi na satu omwezi kuno gwenyini nga weguli. Uganda yasipoto kwange chikirirwa omuwala aitubwa Semi Nakamya. Yasipoto kwanga chikirira eranga ya genze ne kochiwe Kasim Mulindwa. Bebasipoto kwanga chino wage ndo kubanga watu chikirira. Nageza kwa kumanya Ruachi omuntu omu yekai yasipoto kwanga chikiria mpaka zino. Ne nategeze duwa kwa kusinzira kukoch tekiniko. Manya omukuru akulira tekiniko. Mu Uganda Weightlifting Federation Weightlifting Federation mkulu Ali Kavuma yavudena soro kubanga antegeza na nganti Najibu Chivumbi yemulare yali yino kubanga tuchikirira na yeye Najibu nafuna obuvune chokubiri ali misomo na endo za chirie chobuvune chenyizo genani chukubanga ndo za chineche misomo chazeoro akubanti nobuvune abuina yensonga lwachi tebasude kubanga bamutwala na akasente kenyini sike ekaliwe nnyo akasobola kubanga katika abantu abanji na yenga abwe chitione chitegeza ntino twachikidwa omuwalo oyo katulinde tulabe embera bwegeno kubanga etambula kusaidi ngunyongera kujukiza okuwangula kugenda maso erango osobola kubanga ntino okwetabira mudala bulungi nnyo onyiga star 2 musanvu nya star 3 hash nosobola kubanga bwe wangulira Muna gambie, wanawasoka tuja kuwanga tugabe mitwalo kumi, then mitwala makumi ya satu, wana nga botujo kuwanga tuchitunuride. So, techigana, gosoro kuwanga ogena maso, nosoro kuwanga onyiga, toma nyomu kisa go, guinzo kuwanga guli wanawasoka, oba guinzo kuwanga guli wali awadako nga bochiri. So, gena maso, soro kuwanga tino onyiga, soro kuwanga tino wanguli ya dela avulunji nyo kusaidi yeyo mba. Kwetuongero kubanga tugamba. BF Suma, bongero kubanga bakutegereza dara bulungi nyo guo muami, alumizibwa, ebintu yoto tegera, oinzo kubanga ofuisa buchisere chilo, oinzo kubanga ofuisa omusoro gujamu omusayi, obo inzo kubanga ofuisa omusoro gukubala gala, oinzo kubanga te orumu gwe sivasiva te guja, oinzo kubanga te guguayo, oinzo kubanga olumizibwa omugongo, oinzo ongo ina ebintu watekebwa mwaka pira, embera bwekyo nga tojeka kasiza ddala bulungi nnyo aba BF Suma bavuddeyo kubanga bakuleetera embeera egenda okubanga ekutereeza ddala obulungi nnyo bakuleetedde amakerendo okuva wali mu America aga prostate relax capsule era nga zino so zijja kubanga zikuyambira ddala bulungi nnyo okulaba nti nno otereera ddala bulungi nnyo kusaidi eyo osobola okubanga obakubira ku noti 5 Noti msambu tano msambu mwemu atano mutano msambu mutano obaku noti msambu munana nya abiri msambu kuminatano atano msambu noti msambu munana nya abiri msambu kuminatano atano msambu olabe ebintu gabifana tukena kwa ngampasi tuwa mko kwa nanoso kwa ngampasi tuko mao nebila habichi alivi njinyo ochali ku chiwanja chebye mizanyo omfumbe osimboto paka sazigena kubera satu ezekiro munangi tujja kwanga tubera nayo na kurencha katukomeo la be bintu nga bobiri kusaidye
4: Batinta mungule, 15 Batinta bibatinta Ingule, wakabiyo limi ya Luganda no kumanya Etinta kumpeo za lugula simba Bano batinse
5: Simu kila wanutugende
6: Yes, sebo
5: Kwenjogira kuna munjolo bamba njogira kuchi
6: Obo yogira kungoma sebo
5: Wenze utasimuka
6: Na munjolo ba
7: Ngomachi
6: Eba jambia
5: Abangi
7: Abote mkaika
5: Tugende kumulawe
4: Tinta tinta
5: Olibu agamanti Omuntu oyu Yatandika okubaka ensowera abaka ensowera oyo aba muntu wangeri ki
8: omuntu oyo aba mugayaavu sebo
5: nedda
4: kabuze katati nte
7: netubuuza
6: yes sebo
7: kabaka Mutesa owokubiri
6: yes sebo
7: azaalibwa kabaka ani mu bakabaka ba Buganda Basebo nebanyabo nga nkoze sobu inzo bumpebwa Olukonta na lulwa lero Tulu unzise
4: Nguli kuwabi ni mwetane kutusi wako KCB Bank Ekwangali zogenda maso Faith Agro Imports Abakule tindika soli wa DK Nenu mongora

chenda mumu samu kasisi sato feme fada simba mwenye kubiranga mchatu uliriza paka sawa zigena kubira sato ezechiro na kuruwari umuchiponje chebe mzanyonga wachitambu ya dala wabulu njinyo kusaidieyo onjiga sita bibiri kumista ama kumi aviri sita anamu sato hash nosuro kubango wafuna mpirejo kugambi sita bibiri kumista ama kumi aviri sita anamu sato hash funa mpirejo bulunji genda kubana fawa Ford beteka yo kubanga baba bakulindi default beti bongero kubanga bagamba tituka yo biyumba byabwe osobola kubanga nawe wenyine onyumirwa ekintu kyosobola kuba ntino sangira yo ddala obulungi ennyo kicho osobola kuba ntino wenyumirizamu ngotuse kubana fava ford bet kwe kuba ntino sanga yo laptops mosobola kubanga oyongera okwetegereza bichi byogenda kubanga osiba kyekisokera ddala obukulu ekintu ekyokubiri kyoyinza okubanga otunulya kwe kuba nti tebafaayo mipira emeka gyogenda okubanga osiba tebafaayo wabula sente zonna nga bozi wangu de era we bajja okubanga bazikuwera ddala obulungi ennyo akusaidi so genda yo osobola okuba nti nobeenyumirizaamu era nga buli kimu nga bwe kifaanana ojja kubanga osobola okuba nti nokifunira ddala obulungi nnyo mu mbeera eyo kyenyinza okubanga nkugamba nga bwe kiri era nga sente zo nga bozi wangu de bujja okubanga osobola okufunira ddala bulungi sente ezo era banafu aba Fortbet bakulindiridde mu biyumba ebyenjawulo byonna bye balina mu ggwanga okuwangula nako kukyagenda mu maaso kwoyinza okuba nga otunulya nkugambye ennyiga sita bbiri musanvu nnya sita satu hash osobole okuba nga weewangulira emitwalo amakumi asatu emitwalo kumi okyasobola okuba nti noziwangula genda mu maaso osobole okuba nti nonyiga akadde kano kubanga okyayinayo eddakiika ziringanga kumi kubanga ku saawa bbiri dakiika makumi ataano tujja kubanga tukwata akalulu ako era nga tujja kubanga byonna atusobola okubanga tubitunuulira nga bubiri wegenda mu maaso nga bwe bifaanana tujja kubanga tusobola okuba nti kino tubyogerako nga bwe kiri bingi bye tulina okubanga tutunuulira kadde kokka kakagenda okubanga mpozi zikatukwata naye nga waliwo ensonga enkulu ebintu bino ebya Manchester City nabadde njagala bivaako nga njagala byesonyiwa naye buli kiseera byongera okuba nti kino bikomawo kubanga abantu bakyabuuza ekibuzo kingi nnyo nga bwe kiri ekikwatagana n'omusango guno ogwa ttiimu ya Manchester City naye ndowooza olwaleero kangwogereko tulinde bulinzi ekigenda okubanga kijja kubanga baakola okujulira mwena mukimanyi okujulira tusuubira resources z'okujulira ezijja okujja wakati wa omwezi gwa January oba omwezi gw'okusatu awo wetusuubira nti bwajja otubuulira ebinaava mu kujulira kwabwe naye era tumanyi nti no okujulira kyonna ekinaavaamu wajja kubayo era okugenda era okujulira okulala era okujulira okwo okulala manyi ku bombi gwe banaasinga ajja kujulira okujulira okwo okulala kututwale tuyinza okutwala paka mwezi ng'ogwokutaano kubanga kyemmanyiko nti balwana nnyo okulaba nga ebintu bino byonna biggwa mu sizoni eno tulabe sizoni ejja ekinaasalibwawo waliwo n'ekigambibwa nti wadde okujulira gyekuli naye omusango oba ekibonerezo balabika bagenda kifulumya mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu tuyinza okulaba ekibonerezo nga bakifulumiza waliwo ebyogerebwa naye simanyi abutuufu bwabyo naye nga kyemulina okumanya nti Manchester City egenda kukola buli kimu ekisoboka egenda kukozesa buli muwaatwa gwonna okulaba nti nno yejjereza yejerezebwa mu musango guno kyoyinza okuba nga otunya bajja kugezaako okulaba nti no bakola ebintu ebyenjawulo jjukira nti waliwo ebintu ebimu bye beemulugunya bw'otunulira ku kiwandiiko kyabwe kye bavaayo okuba nti noboogerako luli emabega CEO waabwe yavaayo okuba nti nayogera ku musango guno bavaayo ne bagamba nti no beesigama nnyo ku kubanga akakiiko tekayina bwenkanya ekintu ekyo bakyesigamyeko nyondoza kye kimu kye bagenda okuba nga batunulira kokka n'akakiiko akapya kimu kye batunuulira kubanga mbadde ngezaako okutunulira emisango egy'enjawulo gye babaddemu mujjukira mu mwaka gwa 2022 baagezaako okulaba nti nno banenya era ne beemulugunya akakiiko aka UEFA okuba nti nno tekayina mazima mu ngeri gye kakwasaamu omusango ogwo gwe baali bavuvunaana mu 2022 mu 2021 ne bajja ne bagamba nti nno aba Premier League baali biased oba beekubira bo beekubira mujjukira mu 2021 mu 2023 ne bajja ne beemulugunya
kukachiko kano ke njini kebaba wakali kagendo kuuliriza omusango guno gwe njini kwe balimu bake murugunya ako nga baga anti akachika ako teba kesiga iranga basinga kwe murugunya aku Mare Rosen Mare Rosen nga baga anti Mare Rosen yono tebamu kiliza yali akulira akachika ako bagamba bali tebamu kilirizamu lwachi bali tebamu kilirizamu nga boba gamba anti chisoka Mare Rosen nga bagamba anti chisoka aina kakwate kutimu ya seno kala aina na ikirabu ya cricket ya aina kakwate na ya cricket siche chukulu ekikulu kye kyokuba nti alina akakwate ku ttiimu ya Arsenal. Olw'okuba alina akakwate ku ttiimu ya Arsenal nga tebamwagala abeere kakiiko kano era nina endowooza nti kano akakiiko akapya ku bimu bye bagenda okugyayo bye bimu byebyo bye bagenda okugyayo nti akakiiko kano twakeemulugunyaako ng'abamu tubulaba nga bagenda kuba nga balina kyekubira era kye kimu ku kyo. Mu 2024 mujjukira guno omusango ogwa ATP manya APT gwe baali bagezaako kubanga ogwa profit ne mujukira ogwa ogwali gukwatagana n'ebyensimbi gubali batunka ne nokuchusa amateeka aga Premier League gubali batunka naba Premier League mujukira omusango ogwo bavayo ne bagamba nti no aba Premier League bawalana abawalabu mubijukira bulungi nyo baze be mulugunya ku bintu ebyenjawulo bwe batyo nga bo balaga nti no balina embeera eyo gye baagala okuteekawo nti bo tebabaagala era balabika nti no babawalana babasosola yembeera eyo gye bagezaako okuba nti no bateekawo naye mujjukire nti omusango kubanga bino byonna nga tubyogera ku ttiimu ya Manchester City kilabu ezisinga mu Premier League sina mu Premier League mwokka mujjukire nti kilabu ezisinga ez'omupiira ziyina amanyanga mangi enjawulo nti zote banazikwata Manchester City gye baakwata naye nga kilabu ezisinga era bw'oba oseka seka mpola kubanga kilabu ezisinga ziyina amanyanga naye amanyanga tebanaba kubanga babakwata Manchester City senga teyali ono Rui Pinto oyo haka yali agena mu kompyuta na bemu ebyama era ne Manchester City teyandikwatiddwa naye mujjukira nti yagenda mu byama ebimu bye yabbamu mwe mwali email ez'enjawulo ezaali zoogera ku bintu ebyo ebikwatagana n'ensimbi engeri gye zaali zitambula mu kirabu ebyama ebyo bwe bamala okubanga abijjayo n'abiwa n'abiteeka ku mukutu gwe ogwa Football League bw'abiteekako eggulire erimu eri German ne rubijjayo ne rubiwandiika bwe rubiwandiika awo aba UEFA bwe baatandikira okunoonyereza ku ttiimu ya Manchester City mujjukira bulungi nnyo ne bana aba Premier League bwe baatandikira okunoonyereza ku ttiimu ya Manchester City era senga teyali mukulu oyo eyavaayo n'akola ebyo Manchester City yandibadde tekwatibwanga paka kati naye olw'okuba nti baafuna bwe batandikira bwe bujulizi obumu in fact omusango guno ekigusinze aba Manchester City kye balina okumanya nti omusango guno obutafaanagana na misango egimu omusango guno ekizibu kye guyina kyekyokuba nti guyimiridde nnyo ku bujulizi okusinga ku mateeka omanyi bw'obeera ku mateeka kyangu okugamba nti amateeka musobola okuganoonya engeri gy'ogayitamu ebbali n'ogamba nti gana amateeka wadde gagamba bwe gati naye mu kujulira etteeka lino ne muliyita ebbali ne mugamba nti etteeka lino baalitapuse bubi kati n'olw'ensonga eyo ne muleeta entaputa endala olumu mutera okuyitawo naye okujulira kuno obuzibu bwako bukuli kumu nti ebintu biri nnyo ku bujulizi okusinga ku mateeka so obujulizi ebiseera ebisinga tosobaga nti obujulizi baabutaputse bubi awo wewali ttagali yokka era okujulira kuno aba Manchester City balina okunoonya ebintu bye beesigamako ebyenjawulo naye balina okulwana ennyo kubanga omusango guno tegugenda kubeera mwangu nnyo akusaidia ttiimu ya Manchester City nga bw'oyinza okuba ng'otunuulira naye ebimu ku byo biyinza okuba ng'otunuulira ebyenjawulo ku mwami ono Rui Pinto abamu kumwe muyinza okuba nga temumumanyi naye Rui Pinto
yomu kubantu bahaka ababadde basingo kubaba amanyi naye musajja watu wabonye bonye kubanga mabega kawa abadde alira ku nsiko yadduka mu Portugal n'agenda abadde abeera hangali gyabeera gye bamukwatira ne bamuzza mu Portugal n'avaayo n'abagamba nti mu kkooti yavaayo n'agamba nti nze nalabanga ekyaddala emizannyo gye tuwagira kubanga email tezikwatagana na mupiira gwokka wabula emizannyo emizannyo gye tuwagira gibadde gyononese y'ensonga lwaki navaayo nsobole okubanga njogera ku bintu bino mbiggyeyo mu lujjudde abantu babimanye nti ebintu byayononeka dda era nfuna okutiisibwatiisibwa bantiisatiisa era gavumenti ya Portugal mujjukira n'emuteeka mu protection house era nga badde bamukuuma lwakuba nti no bigenda kubanga biggwako essaawa yonna protection house eyo kigambibwa nti ku lunaku olw'omukaaga luno kijja kubanga eggwako protection gundi eyo gye badde bamuwa oba obukuumi badde bamuwa ab'eggwanga lya Portugal kati agamba nti talina busobozi bumala kwefunira bakuumi basobola okubanga bamukuuma ku saidi eyo naye nga y'omu kati alina abalabe bangi nnyo kubanga byabadde akola bikoze kati golooza aba Manchester City bamulowooleza ki okubanga omusajja yavaayo n'aleeta obujulizi obubatadde mu mbeera efaanana bweti kati abo nabo batika okubanga abalabe be n'abalala bangi nnyo abalabe be baayina naye mu kubimu ku byo nyinza okuggirayo ku email ze nyingi nnyo ezimu nalingezaako okubanga nzinoonyerezaako oba obujulizi obumu bwazze nga agezaako okuggyayo obulaga ebintu eby'enjawulo era abantu bangi babakalize ku bintu byavuddeyo n'asobola okubanga ayolesa ensi ebimu ku byo biyinza okuba ng'otunuulira yavaayo n'asobola okubanga yatubuulira twali tetumanyi nti ttiimu ya Liverpool mu contract gye yakola ne Balotelli yamuteeramu yateekeramu Balotelli akakadde kamu aka paundi senga Balotelli season yagimalako nga bamuwadde red card ezitasukka ssatu contract ya Balotelli gye yali yakola ne ttiimu ya Liverpool mwalimu akawaayiro nga bamugambye senga amalako season nga bamuwadde red card ezitasukka ssatu bajja kuba nga bamusasula akakadde ka pound buli season ebyo omukulu ono yabitujjirayo kubanga ebyo biba byama ebiseera ebisinga kiraabu tezivaayo kuba nti no zibyogera omukulu ono n'avaayo n'atutegeeza nti Cristiano Ronaldo Messi Jose Mourinho ne Luka Modric n'abalala bangi mujjukira nti baali babba emisolo era okuvaayo kubanga baba bakaliga mu by'okusasula emisolo mujjukiramu mu Spain byava ku mukulu ono ebyama byabba mu clubs ezo n'abijjayo n'asobola okubanga abiteeka mu lujjudde ensi yonna n'ebimanya y'ensonga lwaki aba Spain baavaayo nnyo okulemera ku Ronaldo okusasula omusolo Messi omusolo gwe baali babbye Jose Mourinho Luka Modric n'abalala bangi nnyo mukyajjukira ebyo byonna sagala bigere mujagala balaga ebintu byagize nga akola ne biviirako abantu okugamba nti twali twagira dda kakati ne kino nakyo so ekirala yavaayo n'atugamba kino nange nali sikimanyi naye okusinziira ku mukulu ono ateekwa okubanga Ronaldo naye si mukwano gwe wadde wa Portugal naye sikiwa nti Ronaldo mukwano gwe yavaayo n'ajjayo ekyama kino abakozi ba Ronaldo abakola awaka abakozi ba Ronaldo abakola awaka mwe muli ba driver be mwe muli abakola mu nyumba mwe muli abamufumbira yabakozesa endagaano endagaano eno tebawogera kintu kyonna ekibadde kigenda mu maaso maka ga Ronaldo n'obulamu bwe obw'ekyama bwonna paka nga emyaka nsanvu giyiseewo nga amaze okufa nkiddamu Ronaldo yakozesa endagaano abakozi be abakola mu nyumba ye awaka abamufumbira emmere abadde bamuvuga ba driver be endagaano ng'egamba tebaba ko ekyama kyonna kye boogera
mulujude oba ku muntu yenna ebimukwatako n'obulamu bwe obwekyama paka ngaafudde nga wayiseewo emyaka nsanvu ngaafudde baleke babyogere. Ono omukulu ye yabijjayo ne tusobola okuba nga tubitegeera. Era omukulu ono ye yavaayo nasobola okuba nga tutegeeza nti Real Madrid yavaayo neyogera sente enkyamu eza Gareth Bale. Eza transfer yayogera nkyamu nga baagala kulaga ensi yonna nti Ronaldo yasinga okubeera ow'ebbeeyi mu nsi yonna mu byafaayo. So ne bavaayo ne boogera essente enkyamu eza Gareth Bale. Ebyo byonna ebyama n'ebirala bingi nnyo ebimu tebikola nnyo makulu, naye njagadde kukugirayo ebyama ebimu yavaayo okuba nti najjayo ebyenjawulo otegeere nti abantu bangi ajje ebyama byabwe era abamu abamuwalana ayina bangi nnyo boyinza okuba ng'otunuulira ku sayidi eyo abayinza okuba nti baagala kubanga bamulabako nga bw'okitunuulira. Naye nga ebintu bingi ebigenda mu maaso mu musango guno katulinde, saagala nnyo kubanga ngugendamu kubanga kati olwedde baakoze apiiru. Katulinde tulabe apiiru bw'egenda okubanga etambula ku sayidi eyo era nga apiiru eyo tujja kubanga tugitunuulira nga bw'ekifaanana mpola mpola. Okay, nga maliza mpozi Messi naye asobola okubanga nyoko omupiira bulungi nnyo era yavudde nasobola okubanga ayogera ebigambo bingi nnyo mu speech ye yasobola okubanga jukira nti nobadde basamba omupiira gira emipiira ebiri ati yavaayo okuba nti nagisamba egy'omukwano ebiri tiyavaayo okuba nti nagisamba egy'omukwano n'asalawo okusamba omupiira gumu emipiira egy'omukwano ebiri mu international break eno mpiira gwe

0: ate bamungola bongozi nokubanga bagamba ono bayogera ki yagambye basambi banne nti mwino chimanya nti abantu banji munsi tebagala Argentina ewangule ekyo yogedde kya bwerere kubanga abantu abamu ekiba kya isa Argentina obutawangula yengeri olumu gye bajikululamu kakati ekyo yogedde kya bwerere teyandi kyogedde njagadde kujjayo kubanga yayogedde ebintu bingi nnyo ekirala okay ekituufu kiri nti ekituufu kiri nti saagala kuva ku kisaawe saagala kubanga nva ku ttiimu y'eggwanga eya Argentina era ekaseera ke naabanga wendi nga siri ku ttiimu ya Argentina nja kubanga mpulira obulumi naye ng'ate mu 2016 yali akisuddewo ngadduse akati okay ojja kuŋŋamba ate yandiyogedde ki era kale by'alina okwogera naye nga ebimu ndowooza nti teyandi naye nga kale bwe atyo yavuddeyo n'asobola okuba nti no anyuka omupiira abantu bangi olunaku baalufudde public holiday mu ggwanga lya Argentina abantu bangi abalala 8,000 abadde mu kisaawe naye nga mujjukire nti abalala babadde bweru w'ekisaawe babadde bangi nnyo nga bw'oyinza okuba ng'otunulira estadio momento mu Buenos Aires gye basobodde okuba nga basambira omupiira ogwo abantu babadde 8,000 naye nga babadde bangi mu kibuga ekyo nga bwe kifaanana akusaidiye so ebimu byavuddeyo okuba nga ayogera ngezezaako okuba nga byogerayogerako n'ebirala bingi byesijja okuba nga ŋŋendamu kubanga akadde tetulina naye nga bw'otunulira omupiira ogwo n'otunulira momenti ezo ebbiri ng'akoze eggoolo bbiri n'ateeba n'okuteeba ebibuuzo otandika obibuuza Argentina egenda kukola kitya okuzzaawo Messi kyekibuuzo ky'otandika okuba ng'otunuulira egenda kukola ekyo okuzzaawo Messi ekyo kiri wakati wa mutendesi ne technical team yaabwe neki naye olabanga ekituufu kiri nti Messi libaddibudde nnyo ku Argentina naye ate yali alina okukula yali alina okubanga agenda kakati balina okuyiiya ekirala ekisobola okuba nti kino kiddako akusaidi eyo nga bwe kiri so bingi nnyo kadde ko kalabika nti kino kanziruseeko naye ndowooza olunaku olw'enkya tujja kudda twongere okubanga twogera ku birala bingi kubanga simalaako n'akadde nga bwe kiri mwenna abali mu kuwuliza ku budde buno mweba nnyo okubeera nga muwuliriza atuddemu olunaku olugenda okubeera olw'enkya naye nga abawanguzi Ivan Riga Ruth wano bangambye okay okusinziira Ruth Nangobi ne Afua Nabanja be basobodde okubanga bewangulira kusaidia so Afua Nabanja yasobodde okubanga awangula okay be bamu ku ba basobodde okubanga bawangula kusaidia awangudde 30,000 abadde 07 06 93 57 17 yasobodde okubanga awangula 30,000 atenga ku 07 09 16 27 yawangudde 10,000 ate n'omulala ku 07 05 76 19 69 yasobodde okubanga awangula 10,000 so ge gali amanya gensobodde okubanga mbasomera bwe batyo be basobodde okubanga bawangula olunaku olwaleero ebisigadde tujja kubanga tubyogerako olunaku olw'enkya abali mu kuwuliriza mwenna obubaka bungi naye akadde sisobola kubanga mbuyitamu kubanga akadde kawedde tugende mu mawulire gaffe mbeere bulungi era mweraba
1: osobola okkuba essimu ezitaliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku 3 nyegasita 149 emuhash ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda manda mobile kuleeza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Tukuma nyebio, ebyo muwendo jeturi, emere, esimu, ensawo, sente, wamunebio ebi tukuma. Tubi galira awantu, tubi kumira kumpi na fe, okukaka santi tebi bidwa. Wabula wechituka kubula mubwa fe, esanyuli yari olikuumie, katinga tonna lumba kazanyo, juki lechi ntuchi.

nkumi biri abiri mukaga World Cup yulimi nukumanya Engule, miaka abiri mwetano, ngetinde kumayengo galubugula Simba. Mwetinda, we wanini lio limo mutagwa, ya dokuwe muzika, awote ni kutende walirwa. Engule, abajinyumia, nebajituma amanya njolo. Engule, buli mwaka yeyongira kumanya gayo. Engule, abamu mujita mujukiza, abalala, dimuelula, abalala, mujitila musomesa, abalala, muwaula, abandi, ndimu gagawaza, abalala, ndimu tauluza. Kati tinta, nama konta nyinga batinta, mungule, kumibili abili mukanda, ngekutosi wako.

0: Lusiga, Red Coach, jikaya asogule chisenyi netaka nga si dunji nyo. Kwa utungu lumukula bugumu, bunene nga wenka na ankana, atibu wangalia wichi kumina mukaga kumundala. Funa, kabeji ya prukta, pepa wanema light, ubaka tunguluka Red Coach, zikulete buwa, Bukola Chemical Industries, kuruama kungula malunji.
1: Katuwa njuri lobuunga wa Supreme, obukira obulalo kuoma, atenga bulungi eryo mbiri gwo, olokuwa bulimu vitamin, ne minerals, busangibwa mu supermarkets ne maduka gonna mu ggwanga. Obuunga wa Supreme bukolebwa Mandela Mirrors, abasangibwa ku roundabout ye Busega, ku lugudo lwe Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
2: Sula!
3: Nonde!
2: Sula!
3: Nonde!
2: Sula!
3: Nonde!
4: Kana kasera kakana yochani. Asula, gwebalonda. Asula, gwebalonda. Alonda, ya kunganya.
3: Weza, weza, weza, weza. Sula,
5: nonde.
6: Sula nonda soka kutusibu wako. Tekino kasangati. Awe wayo kuguza masimu. Kuchibanya mpola. Basangu wale kasangati kumutasa mall. Nekumofutaka touch energy. Owe nansana. Kumastowa.
7: Aba Tekno Kasangati beba kutusa ko Sula Nonda soka mu nyumba yengule era nga bakuletedde amasimu ne amasimu smartphones ne mapesa mu bika byonna ku bei nungi ddala atenga ne kalonda wa masimu yenna oba kiyite phone accessories bamulina atenga ali mu original balina amasimu nga Common 40, Spark 30, Pop 10, Smart 9 na amasimu amalala mangi nnyo era nga bagamba nti bawola amasimu mu bika byonna gamba nga esimu eza Tekno, Itel, Infinix, Samsung, nebikebila la binji nyo awatali musingo. Genda wefu nilesimu kuchibanja mpola kubeye ya wansi dalanga promotion ya wecha agenda maso. Basangibwa ku headquarters zaabwe ezili ya ukumutasa City Mall Ekasangati. Ate ranga ni kumafutaga Touch Energy Ekasangati ukulia na Afro Club webali. Ate bugende nansana ujaba sanga ukumastowa awali MT ukulia na Yuga Ford waliwone bendera ya Tekno. Genda kumkutu gwa abwe ogwa TikTok teka mu butesi Chigambo Tekno Kasangati kusimu yo butere vojja kuba osobola okulaba amasimu agenja ulo era amapya geba kuletedde obo inzo baku bila kunoti musanvu noti satu abiri munya chenda munana atanu mumuenda noti musanvu noti satu abiri munya chenda munana atanu mumuenda oba noti musanvu nya emu noti satu chenda musanvu atanu mumuenda noti musanvu nya emu noti satu chenda mumusanvu atanu mumuenda baina ne namba eri ku WhatsApp eneri noti musanvu musanvu musanvu ana mumusanvu chenda musatu chinana munya noti musanvu musanvu musanvu ana mumusanvu chenda musatu chinana munya ye Tekno Kasangati
8: bwetu tione tulio katuja au mtuju ya gude kubo olunako lwalero nenjagala kusababa kodi ya nisimwe na emyaka jonna obunafu bwaffe twabagamba buva mu kubera nga kojja yagaba ne mubera nga temufuddeyo mbasaba bakodi ya nzimwe na mwena mwena nga mu lugendo lwa kodi kodi mama mama muli kubira ku Christine na mubiru wachiri oberenga omukakasiza nti mwendi oleme kulooza buloza nti nze bamanyi byaffe bye bya bulijjo nedda ebintu ebiriko kole nteeka teeka basebo ne banyabo tewaliwo nteeka teeka etambulira kulooza buloza nti nze gundi nze bamanyi kubira Christine atebo kiba nga kisoboka osobole nga no kubookinga ko obookinga ko simu ya Christine 0758 30805 0758 30805 omuntu juna abatandikako ya gudde kubo nenga aligula tukujukize bule dakikantono nyo tuberenge mitwale 15 tujigaba nyigasta 2 nyasta teka wo 3 otekewo akasalaba nyiga enter mitwale 15 tujigaba mu dakiketa ne ziddako wa
9: tusoka wani
10: ewajjo kasikabembula
9: yedidachi
10: zine dilemvu masebo
9: owe mvuma
10: wampasi
9: chadondo jajawabe mvuma
10: esebo
9: alinebi alo bibiri vya soko kusenga kwa mchadondo
10: we wawo
9: ngatana senge la daraka wempe
10: esebo
9: ya senga wana wa
10: sebo chadondo ya senga kulubaga na senga ni kumbu ya
9: uvone lo ufunye
10: nenti nita kwa vili mwetano
9: wato mzinda alo sebo
11: magumba aki mchifalu joli
9: owe didachi
11: omuzira kobe
9: owe kobe
11: mpulira
9: si che chikulu echata nulansere koja jawawe kobe okufubu tukebu zimwa
11: sebo echo chava mkuchia ankala namu nemu kamawe yali munywanyiwe Kabaka Kintu oluvanyuma lw'okumujembera mu katono okumujirayo lubaale w'essese mu ngeri eyo.
9: Nekiba ki ekyamujjayo olwo?
11: Bwali nga bujeemu okujemera mukama we.
9: Waliwo ky'obuzeeko okunnyonnyola?
11: Bwali bujeemu nga mirimu takyagikola bulungi okumugirayo lubaale w'essese okumuleeta eno ku lukalu.
9: Ekyamutanula kwali kuwulira nti obwami bw'essaza ly'e Mawokota Kintu yali abuwadde omuntu omulala, olwo ye n'afubutukayo agende okutuusa gye yatuuka okulwana n'abantu be yasangayo. Tugende sebo, kwata omuzindaalo tabufunye. Owendiga
5: wanji waba
9: Bosa mutabani wa Sekkoba jjajja w'Abendiga,
5: yes,
9: bwe yajja ku lukalu,
5: yes,
9: yaweebwa kyalo ki?
5: Mbale
9: meda walwa mulonda
12: mulonda
9: kwato muzinda lufulabe
10: sebe chali ekyo kiyitibwa busanga
9: gwe bakutema akabonero.
12: Kuteme
9: omulonda
11: setantala
9: chali ekyo kiyitibwa mutungo. Mutungo
8: otyo kabembula bamubembudde tu kabembula kati tuli wuwo
10: wampa sebo
8: otyo uwano mu Buganda abantu ba Buganda ojaba sanganga bayita erinya bana ba Kintu. Bana ba Kintu lya lugero erigwayo nti
10: bana ba Kintu tebagwerawo ddala
8: akabonero busatu
10: noti ntakwabiri mu etaano
8: ne tujja ewa
11: Magumba akimu kifalo omuzira kobe
8: Magumba akimu
11: wapa sebe
8: ofananye okunyenya omuntu olinganga agamba nti bankuwabuddeko akabonero. Akalira ka Kabaka mu Buganda tukawa erinnya ery'enjawulo ne tukayita
11: sebo mu bufu obwo ne kayitibwa omulongo wa Kabaka.
8: Omulongo wa Kabaka busatu
11: neyaze ke nkaweereza saati yanga lasidi yampa ne transporti nga nzija wano
8: sajja nendowooza Kabaka bonero ka bwagazi mbadde natoga nti bonna baba bajja tibalina transporti
9: babamu baba balina
8: abawagira abawagiza abalungi tubebaziza abawagiza abalungi abantu akuwera omwana akirankwagadde tuli wuwo haji
5: Bosa Ayubu wanji baba
8: otyo tuli wali Kabaka Muteesa w'olubereberye,
5: yes,
8: okuyitibwa erinnya Muteesa,
5: yes,
8: Muteesa ate lyava mu ddala,
5: yes,
8: lyava mu linnya ki?
5: Mukaabya.
8: Lyasooka kuba Mukaabya
5: kantiite
8: oluvannyuma n'abeera Omuteesa.
5: Wow, wow.
8: Aha, no

0: kwogerenga bwe lwogerwa.
1: Wow,
0: ntegerekese.
1: Yes,
0: omuwulu anaasula omwa munne taba mwanjulukufu. Tereza olugero olwo.
1: Sebo, olugero olwo lugamba, omuwulu anaasula omwa munne amaaso atunuza wansi. Nentinta kwa 25 kwawelezaako mukulu sekte Kanywanyi
0: Magumba.
2: Magumba akimu kifalu omuzira kole.
0: Nawo olugero luluno.
2: Mpulira.
0: Nantawasa nga tayagala. Tereza olugero.
2: Sebo, nantawasa lunyinze.
0: Mumulonda.
3: Bosa londa yu.
0: Ne bosa tolonda.
3: Tugende
0: ma. Nantawasa nga amatu gaggala. Weleza omuzindale wa bosa tulabe.
4: Yes, sebo.
0: Bosa.
4: Wanajiwa hapa.
0: Gunzi semu V nga yaguza kuchika. Tereza.
4: Nsaba kunzi ya mkosa.
0: Gunzi semu V nga yaguza kuchika. Tereza olugero olu.
4: Kera bide mu.
3: Ani alonda.
4: Mba denga wanyi.
0: Anoka wandi nse.
2: Magumba akimu chifaru kamugezeko.
0: Gezeko tulabe.
2: Gunzi semu V nga ye yamweza alira.
0: Ye akabonera ukafunya.
2: Nsimi de dala dala.
0: Bosa na yakiriza
2: nti yabada 25.
5: Kale. Ne tudaye wakabembula. Tugenda kuba tubafuna mu kasera ko mubabiro anga kakutosibwa ko Red Valeria Vocation and Training Institute Kiryagonja. Mujja kuba munyiga ku 0-5-3-6-7 tuberenga tunyumirwa wamu mu mbala gwa fogwa femwe mwefe. Ocho tuli uwo mwana mulenzi
1: wajjo kaskabembla
5: baba babuliro mwana wabobo ngo munaku nayo mutwa kunku okutwa kunkumula egulo twabada tuli wanonga abantu gaba miuka
1: esebo
5: tabada tubasubira mama wade muuliriza webade ba legamira nga chikwetagisa kuberanga okolo okunonyereza otyo twagambye nti mumiga ejirike bijirirwe byewunyisa mu Buganda wano mwe muli sezibwa.
1: We wow.
5: Oti mwemuli sezibwa. Netugandi sezibwa mugango nukugambi wabago azalibwa buzalibwa.
1: We wow.
5: Weguzalibwa atine guzalibwa anga murongo.
1: We wow.
5: Bantu basibi banga jeje tu wakatubuli. Deneda waluwa buntu wetu erekera. Kati mwemula waza tubaku ina tusobla baku umila tutia kuledi yobutavao. Otio. Omurongo wa sezibwa. Yali ayitibwa nani.
1: Sebo yo. Ye Musamya.
5: Mm-hmm.
1: Sebo Yemayanja.
5: Neda. Neda.
1: Kama omulongo wa sezibwa Kiganye.
5: Kiganye. Neno tichiriyo, neri tichiriyo, katujira tukakuona ko kalale. Katujira tukakuona ko kalale. Tuli uwo.
2: Magumba akimu chifalu omuzira kobe joli.
5: Akimu tuchali era tuchali yao. Omuga nobiru wabita sezibwa.
2: Mpulira.
5: Erinya liakalabu kazi nerivera sezibwa. Na erinya etufu litegeza chintu chirala nyo bo abaganda bo nechikala kubera sezibwa. Erinya etufu lili.
2: Lili chiira. Erinya nerivera. Sebo, erinya eryo nerivera. Erinya eryo nerivera.
5: Teririmu, chikwanguira na uo changuira. Nebosa tachirina. Nebosa tachirina. Erinya eryo liri sizibirwa kubo. Sizibirwa kubo. Kati sizibirwa bo abantu libafula se
2: sezibwa
5: sezibwa
2: webale kusomesa sebo
5: netuja ewo
4: bosa yubu wanji sebo
5: otyo nogenda otubulira bosa yubu.
4: Yes sebo.
5: Bosa yubu
4: wanji sebo
5: netubuza wano mu Buganda.
4: Yes, sebo.
5: Mukozesa nyo ebigambo eyamwalula esiride.
4: Yes, sebo.
5: Eyamwalula esiride.
4: wewa
5: eyebera nke

0: Ebugerere bakalozezaako eggulo era buli omu alibeera alunyumya obudde bwe bwonna bwonna tukugamba abaami ng'owuliriza ososeza emyaka 18 abaami nsaba mufeeyo nnyo ku kigambo kikwatagana ne prostate. Prostate katundu kasangibwa mufu abaami ffeka abakyala tebaba nako naye nga bwe mulaba abakyala be balwanagana ennyo n'ekye bayita cancer of the cervix, cancer wa nnabaana, ate b'abaami bali mu kulwanagana ne cancer wa katungulu kye bayita prostate. Eky'omukisa omulungi nti nno akantu kano bw'obanga otegedde n'omanya nga bukyali osobola okulwanyisa era n'oziyiza. Wuliriza n'obwegendereza omukugu okuva mu Heal the World kyakugamba.
1: Banafa aba Heal the World Organics bagamba nti prostate enlargement bwe bulwadde obwo okuzibikira mu basajja. Kati gwe ng'olina obubonero buno wammanga, okulumizibwa ng'ofuuyisa, okufuuyisa buli kaseera naddala ekiro, okufuuyisa omusulo ogulimu omusaayi, kino kiri nnyo mu baami abakuze mu myaka era nga kisobola okuviirako okufuna prostate cancer. Onafuye mu maanyi go ag'omu kisenge, okulumwa omugongo ne gwokya ne gutujja ne gufuuyirira, okulumwa wansi w'endira awo we musibira omusipi, omusulo nga teguggwayo gusigala gutonnyerera. Waliwo abatuuse mu mbeera ng'omusulo tegukyasiba gukuyitamu buyisi, abafukira mu buseke, infection z'omusulo nga tezikuggwaako, akaseka akafulumya omusulo okubalagala ne kwokya ne kakuluma oba okusiyirira. Prostate yo bakugamba nti no yalwala okyasobola okuwona, genda okeberebwe abakugu era ojjanjabibwe wano ku Heal the World Organics ewandegeya Bombo Road opposite YMCA stage ku annexed SA omwaliriro ogusooka akasenge namba A13 oba bakubire ku noti 7 5 1 5 7 5 1 5 oba noti 7 7 4 5 5 7 7 7 4 5 7 0 ye Heal the World Organics.
0: Kituufu lw'oliyitako mu ddwaliro n'olaba abantu abali mu kuseega mu kulwanagana obulwadde kye kimu ku bintu ebikyasinze otumalako ssente okufaako obufi, n'olw'ensonga eyo okuziyiza kusinga okuvumula. Njagala ebintu bino bwe tubi bebagamba baako bwe bikuyingira mu bwongo ogambe nti ekyo kankikole kankilwaneko. Omukugu ajja atyagamba nti omusajja yenna asusiza emyaka 25 yandibadde waakiri mu mwaka yeekebezaamu prostate emirundi ebiri mu myezi omukaaga egisooka n'emyezi omukaaga egiddako, kubanga singa ogenda okwekebeza nga prostate yagejja dda kiyinza okubeera nga tokyasobola kizza mabega. Kale nno abaami mufeeyo nnyo nnyo nnyo ku nsonga eyo.
2: Kana kasera kakanayo chani Asula bwebalonda Asula bwebalonda Alonda ya kunganya
3: Weza Weza Weza Weza Sula Nonde
4: Sula Nonde okuja kutusu wako Sima Cosmetics abakulia Sima Skin Care Sima Habo Petroleum Jelly ne Sima Wonder Soap bakwile kuzira musanvu musanvu nya 03 2 2 9
1: Sula Nondo wa kubiri mnyumba yengula kutusuwa kwa nafa wa Simba Cosmetics. Edaba nabakulete de Simba Habo Petroleum Jelly, nabakulete da Simba Skin Care, atene Simba Wonder Soap. Kakati Simba Skin Care, kanakaziko kajianjaba embalabi, uluumu, ebiguna, mabwa, tairi, nendwa dezolu susu. Simba Habo Petroleum Jelly, chinechiziko chiku umolu susu ngaluwewevu, endwa dezire tebwe chibugu mchomu sana, bita angiraba nobutaluwala andwa dezolu susu. Simba Wonder Soap. Ono sabuni ajjanjaba ebigere ebirimu amabwa n'ensalika, embalabe n'endwadde z'ensusu zonna. Baguddewo n'ettabi eddala lisangibwawo Mukono ku Tabula Plaza okuliraana Colin Hotel, era nga bagamba nti ebizigo ne sabuni bino bye boogerako byakakasibwa UNBS ate nga bisangibwa mu maduuka gonna agatunda ebizigo mu ggwanga lyonna. Abasuubuzi n'abo abaagala okufuna ebizigo bino ne sabuni mukube ku noti 7 7 4 noti 3 2 1 2 9 noti 7 7 4 noti satu, abiri mwemu, abiri mwenda, oba noti msambu, noti noti, nkaga mumnana, ana msatu, msambu mubiri, noti msambu, noti noti, nkaga mumnana, ana msatu, msambu mubiri, Simba Cosmetics.
0: Otebule dachika sinyi inji tugabene mitualo ekumi au tujuze mitualo jafabiri mwetano, jetugababu lirunaku, njiga kamunye nye, teka mubiri msambu nya ozeko, akamunye nye teka osatu, zakaka dala njiga enter, tukulaba gwe katali mchikola katigua gendo kuwa muanguzi. Mm. Sebo tuze.
5: Wajoka sika bembula.
0: Oh, tuka bembula, bembula chino tugende kabembula.
5: Wawo sebo.
0: Tulida nyebi gambo bino, na yaba antunebabi itabisi kunguru, nebatafayo kumanya chepitegeza.
5: Sebo.
0: Omuntu atunula embebere, ye muntu atunula atia.
5: Sebo, omuntu atunula embebere, aba atunuzi obuswavu no kusoberwa.
0: Obuswavu no kusoberwa. Obwana rebusatu.
5: Nendi takuwa bidimu etano.
0: Netuja.
6: Magumba aki mo chifaru.
0: Swaba, yori. Magumba.
6: Wampa sebo.
0: Atomu ntu atunula gantala. Omuntu atunula gantala. Agugaba maso.
6: Sebo.
0: Otu, oloza ya batunula atia.
6: Sebo. Omuntu ya batunula angeri ya kusoberu wanga alaba taina cha zako. Ngobongo bukomie.
0: Ngobongo bukomie.
6: Ngatala basa magezi gonaga agenda kuzako.
0: Ee, gantala chiva mkutangala.
6: Ngalia ungatangala nge mmomenga taina cha zako.
0: Ee, chitufu tugenda kuwa bonero. Na yetu singa chiko zesa nyo. Singomu tuwabera inechi ntu chanonya. Chanonya. Ninga te chanonya te chiri wala. Chimulina kumpia uneinga yembere. Na yobu satutubu kuwande.
6: Ne yanse gensimi de dalantinsa kumiaka abiri mwetano.
0: Ne tuje waswaba.
7: Bosa Ayubu.
0: Bosa Ayubu.
7: Wajiba baba.
0: Olulimi ruensanji zino.
7: Yesebu.
0: Lugenda lutaniko okulunjia ebintu yetu wakulanga tumanyinti bibi erabi chamu.
7: Kwe wawo wawo.
0: Na yensanji zino tugenze tuetera webi gambo ebibi kiriza.
7: Yesebu.
0: Okugeza. Obu bibwe njini obu wede mirimu.
7: Yesebu.
0: Ubu tubu yita. Obulivu enguzi.
7: Yesebu.
0: Tuba tuchiwe ude nechigende lao.
7: Yesebu.
0: Ngera obu amalaya bwetubu vikirira netugamba tutya.
7: Sikate gede bulungi sebu. Sababu zidia muko.
0: Olulimi ensanji zina ulukoze sebuwa.
7: Yesebu.
0: Lugenda lutandika okubikirira.
7: Yesebu.
0: Ebintu nebitandika netubikweka nebifukanga ebiri yadde yadde.
7: Yesebu.
0: Okugeza obubbi obuwedde emirimu.
7: Wow.
0: Ekigambo nguzi kigenze kibubikirira buli mubbi netubera nga tumutwalira omumuli wanguzi.
7: Yesebu.
0: Ngera ne ba malaya bwe tubabikiridde nga tukozesa ekigambo ki.
7: Nekolera jangi.
0: Nekolera jangi.
7: Nekolera
0: jangi.
7: Kabadde kagenze. Kanti
8: kagenze. Wow.
0: Aho mutuju nabafuna.
9: We wow. Masse Herbal Products bakulete bakukolede dagala eriyitibwa Zero Herbal Cough Solution eriwonya ekifuba nga likolebwa miti eja wano nebunaira. Lyakakasibwa National Drug Authority. Aba Masse Herbal Products bayina eddagala eriwonya prostate.

0: obanga embuga mu ngeri eyo
1: ebirabo ebitonebwa lubaale
0: wewaawo nsimidde ddala se
1: ebitonebwa lubaale abava e Najeera twagala mumanye kakati ensibuko ya Najeera lwaki otyo ne tujja ewa
2: Bosa Ayubu Omuliga
1: Bosa Ayubu
2: wanji baba
1: Omuliga
2: wanji baba
1: kakati wano ogenda kutubulira
2: yesebo
1: otyo mu Buganda omuntu tukozesa ebigambo bingi okulaga enjuba egoloba
2: yesebo
1: tuweye enjogera za mirundi ena eziraga enjuba egoloba nga tokiyise kugoloba kwa njuba
2: enjuba egudde
1: egudde
2: egenze wakiwalabye okuli ebiwata
1: egenze wakiwalabye ebyo bibiri no okwagaza bina
2: enjuba ekunidde
1: aha nokunira kale tujja kuwa ekyokuna
2: enjuba eyanze
1: eyanze nedda sebo
2: enjuba ekiridde enjuba ekiridde mu lubaale
1: ulira bwabigatta nga waliwo akulonda
2: sebo enjuba ekiridde
1: ugambye yewagambye ewaki walabye gyeriira ebiwata
2: yesebo
1: kati ate olwebera ekiridde ddi yeyo gyebera ekiridde
2: sebo enjuba eseesetuse
1: kubanga mba nyina ensonga lwaki nsaba bina
2: yesebo
1: kiba kitegeeza nti bingi
2: sebo
1: mwana mulenzi alinga akulonda
2: katulabeanzirimugosebo
1: kabembula yasooka
3: sebo tugambye nti enjuba egudde netugamba nti enjuba ekunidde enjuba egenze wakiwalabye ekabuuma oba enjuba egenze wanabiwata
1: ekabuuma kyekikuweesa egundi kyekikuweesa obubonero oba ewanabi kakati swaba woogiridde
3: neyanziza nnyo sebo mukulu jjejje
1: waliwo wakiwalabye ate newabeerawo newanabiwata kyovula nti bibadde bingi wenkulindire otambulyawo ekunidde twakkiriza bukkiriza kubanga naye nga waliwo enjogera ez'olulango ezikozesebwa kale kakati tugenda mutugikoze amalirizo kale
4: tugenda waani
3: ewa kabembula
4: ogenda kumbuulira engobo eziba ennyingi oba ekibinja kyengo mu lulimi lw'abayizi kye bava baziyita batya
3: sebo enge ezo zibayita ekikuuno
4: nedda talonda kwata omuzindaalo naawe mpisa awo olwo engabi bwe ziba ennyingi zo ne ziyitibwa zitya
0: eryo sebo ne liyitibwa eggana
4: nedda
0: sebo eryo ne liyitibwa eggano
4: nedda tewali amulonda naawe kwata ekikyo olwo empisi bwe ziba ennyingi zo ne ziyitibwa zitya
2: ekiyisi
4: nedda ngenda kuttako kimu ebibiri mbyesigalize empisi bwe ziba ennyingi ziyitibwa ekiraata ekiraata bimbyesigaliza
1: kale mwebale nnyo mwebalire ddala tuba tusibwako KCB bank for people for better ne tubeera nga tukuwa Otyo tuwagala kuwa kakate mitwalo kumi osule bulungi nga uliriza engule namu mkuwe mwaka fana nyi okuwe engule lueta ndise olokuwa tujaguze miaka abiri mwetano abantu babiri babiri buli lunaku umwa wangula mitwalo kumi na etano mulala kumi mumiezi jino ya satwe mirambeji engule elagwe novera nga tofunye kukusanyuli ya engule
5: Kansome namba 0755M
1: 0755M
5: Asatu munya
1: Kuminamunana
5: Ndaranjie sigaliza
1: Ocho netukunonya gwe kenyini nyini ngambi ba kodi kodi mwena omwaka gonago walimu mwena mukungano kujja kabo abakende damanyi ngaga kende denebo babango okyasobola okutambula kakasa ngobera nafe kubira Christine tukunonya nanyini simu emitwalo kumi jikuli Musa wo jikuli Musa wo ngoja guze miaka abiri mwetano eja simba jikuweredwa dotibo logistics nenga nawe inachoteka mwachitone nyo chankumi bili no zanya oliruda wagwe tugenda kuongera tukunonyeko tugenda kuongera tukunonyeko anga tuvudeno sebo tuli nawe mu babiro allo
6: za jeje
1: sebo oli bulungi
6: ni bulungi tata
1: eotyo
6: ono mwapo mugezi nnume kula bigo pangalite wano Kayunga
1: ekule
6: wayatongerezebwa
1: Kayunga engule je yatongozebwa muine kibuga kya CHR properties emitwala namu mwendango omuntu ositukira mu ploti
6: abasajja abo nsoko okubebaza munange nafu abaavu nga ate tuli bagezi kujja kubanga tusavinga
1: bwe kiri
6: tubula okubanga natwe tubeerako n'akafo omanyi baganda bagafa sanga akira kaife wobeera n'akaka katono kasi inga kwa ati munange bino vya family
1: kasi ngede ne litali lilio
6: kasi ngede ne litali lilio munange ate wafere mwe wafere mwaluli mayu saidi ya cheyu ne nga baga mbambu kuguru kutike nkwi mbwate kani hivivi uvoli kwe tike nkwu ine chusubro teka mivivi nere kutikanga lilio
1: Baganda baganti chicho chicho.
6: Chicho chicho kange kange muna. Kange maivi ya kufatira kange.
1: Kale webali nyo.
5: Tumalu kulaba.
1: Webali leta tulabe.
5: Watu mubuke kubu kumbu kastazi funi.
1: Aha. Tulabe. Tukutuala tubikubu nyumizane tubikubuza. Atena abato tuba weyo aka kame genjevu katono.
5: Abi kari chivuge waba jiti. Thank you.

Tukora bwoti. Nkugambye Super Thursday tujitumye kusambagara. Ekisipende bomaragwe ngambye ntya kusambagara. Ambassador ngambye ntya kusambagara. Don King ngambye ntya kusambagara. Labayo. Tukora bwoti. VIP ne VVIP njukulete de terika gambayo. Kulete de singo jetuita manga. Ndese ordinary. Mawure nkugambye Super Thursday. Tujitumye kusambagara. Soko rumbe. Kama uri renga yina chiri zoba gana. Ama uri renga yina chiri zoba gana. Kugamba ucha manager Mugi. Waliko mu village ma emanyangu. Manyangu nakuwe. Maka sanduza kafa kukali nakuwe. Fauna wetulabila kati Premier League ngereje ya kumiyo Ejo ukuwa mu village na kwe manager Mugi ateka kwa wali ngedobozi liarubogora Simba ngeni ndibe kwa jia nkugambi ngedobozi liarubogora Simba ngeni ndibe kwa jia kusuka

0: Mwiguru walita katibu ingawa suma. Yesu vila uolu. Mwuru umutu nga yari achitifu mchirasi. Nga yari achitifu mchirasi. Ngokuruba techimu yeta kisatika kumba inochurasi. Bas.
1: Chusagura muhindi na titirira.
0: Agabe mauli limuwa. Katukurabote, mkugambie VIP ne VV.

ko je bamukuba 222 kubange chikopo busiro chiyina era yakuba buddu omwana asusu 222 omwana asusu kali mu final nga musamu buddu ye ayingira final musamu buddu wandu zaruzi zo final nganya ya 215 ya 218 ya 222 ya 222 Budoy, sita, biri tanu tanu sita chere babiri sema shirumba. Turi kure bagora simba. Budoy arimu faino ngamu samba. Sita, biri tanu tanu sita, chenda babiri sema shirumba.